0: wena muntu makaNkulu ka re fetela ah o tsitsitsela le ba wena ha o hala le tsa re muntu ma motle o sengwe la teng wa phela re se o motle o karabo re se o teng o bo phela tsireli so re wa ka wena ha o hala le tsa le se ba tla mo lomala ke botelo ba tla mo la muntu makatata temiseng tata re teng a pesenga ka sheko Kata metsi mudima kaka tsepulu tumelo. Ah, kuna lusele na Dr. Mifi metsi anke. Metsi mudima kate. Tenta sinaka shiko. Ah, ubulela. Ubulela kwa na mudima. Kwa pila. Kwa na wapila. Kadumela se. Lega linsula ntate. Litole sibaka pili nsa wuna. Kishoka wena. Use. Kisala ntate. Misukeu. Re hloka wena o utlwe ga dumela ga tshepa go ba utlwa re hloka wena go hlolelo arabe ga dumela so arabile re ba bophelo re ba tumelo sengwena re ntate tsohle re di fa wena re di tlwela wena ka tshepolo tumelo se ke ba ba tswa a ba bone ba ya mosebetsing dikolo di crashe re bona tlanka sebaka sa sinapeko modimo wa maphelo ntate tsa go sala Ah, boy, bahu eren tatalus eh. An tatalu bo na kopanele likhakot sabo na. An tatera sepa radumela ba ikupela di chatelo. Boga mudu makaba tise ba saka radi drugs. Eh, ba bo pula tumelo. Boga taba ukaba saba rapela. Radumela lus eh. Boga taba shulela tuse bo she. Kajan kabo she tuse tate. Yona South Africa lo sengwe bophelo lo sengwe Arab ah lo sengwe so hloletse lo sengwe so kwile re ntate kana fatsa se sna ka sheko kana fatsa tsohle re bona bo hlegetsa antle ipana a tse bolba le botemba hao ga ba le bo so ga le bo wa ga le bo wa ga le ka tsohle ga le bo wa ga le bo wa re nka se se ka le bitso la Jesu Ya phela ngwana segeta a ga le bomohala la Jesus.
1: Ke tate re le bohala o senga ka tsena o ka le bitso la morena Jesu re repela re repela mohlanka wa re mo protecta ka le bitso la Jesu na se re tare re repela le kolo ya tsama kona re tlhama ka madi a morena Jesu ntate di accident morena ka le bitso la Jesu. Re rapela vale ke na re protecta ka madi a morena Jesu wa Nazareth ntate re repela South Africa re repela ka lebitso la Jesu wa Nazareth re rapela 9 provinces tsa rona morena ra di protecta ka madi a morena Jesu wa Nazareth ntate tle o senga ka jena re bitsa go wena modimo ya matla gotlhe re rapela president Ramaphosa la kabinete ya gae re rapela morwana ya rona South Africa re o protecta ka madi a morena Jesu wa Nazareth re rapela ntate boemo ba le godimo morena re a bo rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareth ntate tle o senga ka jena re kgweletsa go wena Modimo ya matla otlhe modimo a sa tlholeng ke lethang modimo ya bulang tsalanang ya tshetlha ntate re a rapela le o senga ka kena re go eletsa wena wena Jehofa wa magotla wena modimo ya ditseng tsa dikerebebeng ntate dikerebebeng le disarafibeding tsa re go ya galalela le o senga ka kena re a rapela modimo matla otlhe re rapela dinaga tse mafapi re rapela le montsegolo wana morena re tlhama dintwa tseo ka lebitso la Jesu wana setha ntate re le wena lo senga ka dimo mo go kere rapela ba kulang ba ya fola la bela mahai ka le bitso la Jesu wa Nazareth re rapela modimo ya matla ohle re rapela modimo Israel re rapela matichara le bana ba dikolo mo rena lo senga ka tseno ntate re ya le bua ka le bitso le matla la mo rena Jesu wa Nazareth
2: modimo ntate modimo mora modimo moya o halelang ntate ya matla ohle ka bakala le bitso la Jesu Kriste wa Nazareth lebitso le okametseng mabitso otlhe ga o na lebitso le legolo le lekanang la gao Jehofa lebitso la o le phagame modimo a ka lokileng ga o na ya tshwanang le wena Jehofa re ya leboa le o senga ka sheko Jehofa o tsoswa ke moya o galelelang moya o galelang re ya leboa o tsoswa ke wena ntate re ya leboa Jehofa Jaira modimo a ka lokile re leboa ka madi a gago a la qhalela sefapanong le o senga ka sheko ntate re ka madi a gago difestereng le menyako modimo wa ka mabaleng a rona di-gateng tsa rona ntate re ya leboa Jehofa kgara maphelo

a bana ba rona Modimo a ka re nesa bana ba rona madi a gao Jehova le o senga ka sheko ntate o Modimo o tla dula o ntse o le Modimo re ba nesa madi a gao Modimo a ka lokile re ba ntsha ka ra di-drugs konyane lokileng kharamajwala Modimo ya maatla otlhe ka dibitso la Jesu Kriste wa Nasareta ka dibitso le maatla e leng Jesu Kriste ntate re a leboa Jehova o bona maatla le bogolo ba gago Jehova o re lwanela baneng ba rona ntate ya lokileng ka dibitso la Jesu Kriste wa Nasareta le o seo ntse o le Modimo re a leboa ntate wa rona re a leboa senatla sa legodimo re a leboa qhobosiane ya maphelo a rona re a leboa setshabelo sa rona wena apere maatla jalo ka kobo le o seng a ka sheko Jehova Jaira wena o Modimo tla dula o ntse o le Modimo re a leboa ntate wa rona na re tletse ditanki di ditebole o seng a ka sheko ntate re a o leboa Jehova Jaira re a o leboa leloko la Shuta re bona maatla le bogolo ba gago Modimo a ka lokileng ka dinako tsotlhe re bona maatla le bogolo ba gago lerato la gago lo re ratileng ka lona wena apere maatla jalo ka kobo wena mabiza sabele le o seng a ka sheko ntate re bitsa wena wena Modimo wa ka o araba dithapelo tsa rona South Africa ke ena ntate ya maatla otlhe re a rapelela ntate ya maatla otlhe dikgetho di santsane di tla ntate ya lokileng Modimo wa ka lokileng ga o kene wena ka ra bona ntate ba sa bua ka dikgetho Modimo wa ka ba sa entse meeting tsa bona ntate re romela wena ntate ya lokileng ga ebe wena Modimo ya kena Modimo wa ka ga ebe wena Modimo ya sebetsang ka ra maleme a bona Modimo wa ka dula melomong ya bona senatla sa legodimo ga lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta ga lebitso le maatla e leng Jesu Kriste ga ona ya tshwanang le wena Jehova ga ona ya kaka wena Modimo wa ka lokileng o entse magodimo le lefatshe le dintho tsotlhe wa bopa motho ka setshwantsho sa gago Modimo ya arabang dithapelo tsa rona re a leboa le o seng a ka sheko ntate wa rona re a o boka re a o halaletsa senatla sa legodimo re re phama Jehova magotla gona re be banyane ntate ya lokileng pila sefatlhego sa le o seng o ntse o le Modimo re a leboa ntate wa rona re a leboa ka bahlanka ba gago ntate ya lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta Modimo wa ka lokileng ntate ya maatla otlhe ba re fang lentswe useng ntate ya maatla otlhe ba re rapelelang Dr Matthew Sekona Modimo wa ka re mopata ka tlasa madi a gago ka tlasa lereko la gago Jehova le o seng a ka sheko ntate re a leboa ka yena mopate ntate ya lokileng mopate senatla sa legodimo le o seng a ka sheko re a leboa re tletse ditanki di ditebogo Jehova ga leboa ntate ya maatla otlhe ka letsatsi la tswalo ya ka ntate re a leboa ntate ya lokileng wena Modimo wa ka re a leboa ntate o fileng matsatsi a mangata le dilemo tse ngata ntate ya lokileng ya leboa le o seng a ka sheko gana ya tshwanang le wena Jehova ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta re a leboa ntate ya maatla leboa ka tsatsi la tswalo ke a leboa Modimo wa ka lokileng o ntse o mpolokile senatla sa legodimo o ntse o mpolokile dilemong tse ngata ntate re a leboa ka lebitso le maatla e leng Jesu Kriste wa Nasareta re a leboa le o seng ka lebitso la ntate le la mora le la moyo halla ntate re a leboa amen and amen.

jona pele mogotsi wa ka motsotso se motsotso robedi mogotsi go fetsa re botsela mogotsi wa ka hle MT mogatlo go mogatlo go pele mogotsi wa ka hle a re tswe batho mogotsi wa ka hle e ke ga tefela go mogotsi wa ka teng ga tsela ga shin tsena go tswa hle mogotsi wa ka a re tswe ga tsela ga shin mogotsi wa ka a ke ga tafela re bona mogotsi wa ka kala go tsene bona mamidi wa ka hle kala go tsene mogotsi wa ka go bohlokwa go bohlokwa mogotsi wa ka go hana thuso tlang ka lenyatso kala go tsene bona mogotsi wa ka ke go bohlokwa go bohlokwa go bohlokwa go hana thuso tlang ka lenyatso ha se pride empa mara fela ke self respect empa mara fela ke self respect mogotsi wa ka go bohlokwa kala go tsene go bohlokwa go hana thuso e tlang ka lenyatso ha se pride ha yena se pride ngwana eso yena se pride ngwana eso ke self respect pele batho ba go hlompa mogotsi wa ka kala pele ga o itlompa hore batho ba go hlompa mogotsi wa ka kala pele ga o itlompa hore batho ba go rata kala pele ga o itlompa mogotsi wa ka kala pele ga o itlompa mogotsi wa ka e yang o ke yona ira ire le bala nyene ona boss lady kana le bala tsene mogotsi wa ka ke batla batho ba ga tsepe ngwana ga irata ke batla batho ba go hlompa pele ngwana ga itlompa ke ao ke tsona mogotsi wa ka go bohloka kana go tsedi ba medi wa ka go hana thuso e tlang ka lenyatso ga se pride empa ke gona fela mogotsi wa ka go itlhompha ka sekgoba re ke self respect ana ntse go bolana mogotsi wa ka maemo le ke a re bona mogotsi wa ka ga se a mosholelela maemo o tlholeng ke a re bona mogotsi wa ka ga se a mosholelela ntho di fetwa mogotsi wa ka ntho kana tsa to di fetile re tsela ba sala mogotsi wa ka e maemo le ka bona mogotsi wa ka se ka ba go hlanya mogotsi wa ka wa re fetile ka wena ha ya o so fele la ke qalo ena ena na o so fele mogotsi ena ke qalo ena na mogotsi wa ka ke maemo ona kwana ntho ngwe le ngwe expire date mogotsi wa ka ke ga o ke tsho kere ke ga o ke re maemo o le ka gona mogotsi wa ka ha sa mo sholella ke ya na kwana ntho di fetwa mogotsi wa ka ntho di fetwa mo midi wa ka o ka se lo robala ka left mo hlaena mogotsi o ka tshwara ke melala wa hlokala mogotsi wa ka robala ka right o le ke a tshoke re fela mogotsi ha e molo ka ruona a ke ana kwana ha sa mo shelela ka le moya ntse mogotsi dil den tshona mo diaka ho go di fihlella a tshwana tsho go bohloko dil den tsho mogotsi wa ka ho go di fihlella tshwana tsho go chepile tsela mo go tsaka ke ga go tshepela go tshoba mo go tsaka ke re fela o bona a bona tapole mo go tswaka a bona chips tsa le tsa tsena mo slide ha tlo e di chips pele e tlule le tapole me go be di chips mo go tswaka di kene ka hara mafura ho go di tshe ha ke tla go di be le chips mo go tswaka mo pele go jola fela mo go tswaka ba le me mo go tsofuta ka ro wona a le me mo go tsofuta ka ona mo go tswaka a manga bohloko a u kusa pele bohloko empa mara ha ba te fela o give up ke thuto a o kotlisa mogotsi wa ka a fana ko e tlang ke ba le konya hama ona mo medi wa ka go se ya go tse bona mogotsi wa ka ha le ke ta ko nya hama ke ngalo nya hama ha di ntho se tsela ka tsela e re nahanang ka yona mogotsi wa ka ha di ntho se tsela ka tsela e re nahanang ka yona ka pere le beletseng ka yona ke na lo nya hama ke na no nya hama mogotsi wa ka a ke le ntho tse re bola yena mogotsi wa ka o nya hama ke na no nya hama ka ba le ka mogotsi wa ka ba le sike yo no mogotsi wa ka chronic nya hama aso so bonete a pa 5 and 95 to ba mogotsi wa ka tshongwe lengwe na kwa tshe mogotsi wa ka tshongwe lengwe na kwa tshe mogotsi wa ka tshongwe lengwe na kwa te ba nna kwa gora ba nna kwa ya tlala le ba botsi mogotsi wa ka a go kgetse go lala o bomang a kgetse go lala bomang mogotsi wa ka a se batho ka ofela mogotsi wa ka o tsheletseng le lopela bona a se batho ka ofela o tsheletseng mogotsi wa ka o ba go tsema ga tsha ha ba mo go tswa ga go tsene mo mo ga go tsema ga tsha ha o ga tsema ga tsha bona mo go tswa ga tsha ha o a ba go isa molemo ha se batho ka ofela ba o tshwere tsong bile sifuwa sa ho bona ba ba mfana mo go tswa ga ke di boss lays a ba ke di boss lays mo go tswa ga ke di nwa madi ke di tsitsidi ba tlo nwa madi o ga tsha mo go tswa ga ke nya batho ba feng pelong ya ha
no ga tsana go tsedi ngwana bo se di ke batho ba feng pelong ya gao wa tlometsa batho ba feng ba joang pele ya gao bana batho ba mona mogotsi wa ka hey ke ntate tsa solomela kobong ke di nwa madi ba tla nwa madi mogotsi wa ka ba tsama ba kopa tsheya ka bitso la starteng mona a tsama ba kopa phofu ka bitso la gao 0785859531 mogotsi wa ka 0785859531 mogotsi wa ka mentse o bona o etsa mogotsi wa ka dula beile modimo ka pele mogotsi wa ka bane ke ena motlisi molati mogotsi wa ka ke ena motlisi molati mme dula mo beile ka pele mogotsi wa ka ha re na le ena ha re tshwe letho mogotsi wa ka ke ya le modisa ha re kutla fela mogotsi wa ka ke nka moletsa lona ka mane ka 0785859531

0: Hululu, hululu, hululu, matala, a batsoe, Hotman, a batsoe. A le nna ke tsosantsa tsa ka Hotman ka lethabong ka hi. Re tsosalibane ntjala ka bo ba kenyang Spaneng ba kgutle ba one ntjala ka a batsoe re Spaneng. Ei, a tsoa motho ke phoofolo e thata ngwaneso. Marai, re kaofela, re kaofela, ke ntata a tlhomi le tlotliso ka lethabong ka mona. Kaofela ntjala ka.
1: E tsena se mogotsi. Ai tsena se mogotsi mogotsi mogotsi jalo fela mogotsi wa ka. Ai ona jalo mogotsi wa ka. Ala se ka se tsa mogotsi wa ka. A ke le fatse mona ke botshile bo yalo. Dumela khotso.
2: Ai o tsi.
1: Ei.
2: A o le di bo se bana. Ai le tshapa ga re man. Le tshapa ga re di hlatswa pele man. Go ga le mae ndo tswa o se ndi se di patetsa lona tse futhumetse ndi bana. Malapa lona o se nga majiki le tlo go nna ka mona. Ha o batho ba di milioni tse di tsa ke go tsetse tso tletse go tle tse mane sa lo se nka ma jike le re ke tsa go tswe ka mafulufu ha o batho ba di a tswa ka ngwe le di ba na mona mo di ba le fe matla a le ke le tse ma ba sebeletsa se tshaba se na sa Afrika bo ka ha itate pelo ratwa ha ke ne ke ye mo tate mang a ba be a u dangu muzika zo 7b sibotenga
1: a ta ke muzi e mo go tswa tswa tswa se yima ga thajwa mo go tswa ka e o tswa se yima ga thamo go tswa ka o tse khona ke tlana go ntsantsa bo rutsetsa ne mo go tswa ka yoko yo bitsa ka tsebeng ka mona na mo go tswa ka pontso go ina me mane go yo bitsa ka mo ga o ka mona mo go tswa ka hey Hey, mogotsi mogotsi wa tsela rothe.
3: Ha ona le di enga issues ma thateng o kwata. O kwata lui wa.
1: Hey, o ka roka o ha ke tsebe man. O ka roka ka lefatshe le petswa ke e fihlile rothe.
3: Ba, na di mutsi di ba hai.
1: Wena.
3: Same time.
1: Wena. Ai no se mona wana o tswa mogotsi ka la mo ilela mogotsi wa ka e khona. O ka gala mo eng ka re go ke ha ke tsebe man. O kila kotela la mo bo sedi la o se.
3: Yo ka je.
1: O kotela la.
3: Ke tsengane ka je yeno.
1: O kotela la mo go ke ga ba rumeletse na.
3: Ke ka speak je.
1: O ka re ba rumeletse. Ala mo ena go ya khone le ntle le ga ba rumeletse na.
3: Double check na.
1: Eh?
3: O double check na. O ka speak je ke to go bala mo.
1: Re ke ke tsaka 5 minutes.
3: Hey.
1: Ka go ntse bala ta o se.
3: 5 minutes. Jo na.
1: O tsaba o tswa no tsela go tsoga. Ha tsa tsapa o sekolo. Mama ke tatuwa. Ke ba ga ta fa tuwa tabo. A tuwa mo tuwa ka la yongwe chance. O tuwa ke mo totuwa. Ke lo ke mo yang. Mo sebetse ke mo yang te mo khutse. A mo sebetse ke mo yang te. O go wa lo fa ke 7 o'clock o bona hana e she ke ke kentse ma khatheng da. Ke kentse ma khatheng. Ke mo lo face bo sekolo mana mo khotsi wa ka. A lo filo na hana ke ga e ba bua ka nna ga shelo je. E ba bua ka nna. Wana. A tse ona le go tshwela mo khotswa. Kala go tsena lo fite go la sekolo mare go tsapa. A wile wile pei. A wile pei. A ja o vetse. A tsa ga wile pei ntate a khona. Ke tsere di ba ga lo fite sekolong. A lo go lla. A wile pei. Ha. Wena.
4: E so eta. Los lady jamon. A. Ba ba vuke bo ntjabang, ba ba vuke ba ka bantu, ba ba yazi go thula di o ba thanda ka ofela mphu. Ke re di kasi ka ofela. Mphu hashtag pusha panda di gerezi di theshane bona le di silence se nna tsa rona mabavo ya abantu hashtag pusha panda sambeni so gereza babika kaero thagoko
1: thank you mogotse ke lebile hlebala labika kaero abatse ba batho mogotse ga fela mone mone ya tsi le boss lady wa ba fuke bonke bantu mogotse ga pusha panda se sonke ke re jwa mogotse wa ka nya thano no nke mphu wena mogotse wa ke nthana nyo ke nyane nyane ya nyane nyane qeka le qesha
5: Morning, morning, yet only the boss lady, kidding Mrs. Silent Listener Bongo Bonta Temolo. I kid me this, my pudding tunta, kid me this, my Madolica back down, kid me this, Osmatato Hatebe, kid me this, my Osman Tanzi, kid me this, Matabom Rajani, kid me Santa Tecuni, Zandi Legamon Cassiriti. Ke medisa le ntate Shane ka seriti ka mone ke dumedisa Kima Koporosho ke dumedisa Ospopi Kuni Kuni Kuni Mangwane Maki Tswaga ke dumedisa
1: Thank you madam khotse ga kila bile bana basela tle mo mbira ga tle batho ba thu mkhotse di bona tle khotse
6: Money money leto
1: e tsela
6: amapagani a jabulile sho sho sho
1: ke kala ke kala ke kwenda
7: Hello, malume Leto.
1: Ala pwe.
7: Ke tshile Malinga. I miss you so much.
1: Okay.
7: Happy people.
1: As always.
7: I thank you so much for talking to you. I love you so much.
1: Thank you, Mugele. Thank you, Mugele. I'm a great punga punga. I did so for 9 1 aka. I can go to school, Joel. I can go to school, Mukhozi. Wena. I was school, I'm not here. I was school, I'm not here. What's wrong? I was school, I'm not here. What come from where is you? I don't know. I'm just going to lady. Tompa ke ntsha botlhoko kana boseledi a ne re hlomphing
3: number one
1: re go mesela go tsela ba dumela le ya tsholo boseledi le ba medi ba le go FM go tswa ka hle ka ofela ke tsebe lutse lona ke masaba mo go tswa ka a le fela ke tsebe lutse lona ba na medi ba le go FM thank you mogotsi ke le bile hle
8: adi re tswile ka mahau
1: eh
8: re tswile ba le re ntse re le saving ya ntate modimo re tla busetsang go yena gobane melemo ya gae ya re tshwanela melemo ya gae re tsoile ke rona bana re butse mahlo e seng ka o rata empa e le ka mahauae ka mohauae leto tladi jwale re tsogile protocol observed kaofela botsididi ka ntle kaofela kaofela se ka modimo a ka re fa maatla a re fa botlhale ba o phema dikotsi botlhale botlhale bo boholo bohlale bo boholo motswa go modimo bohlale jale ga o ya bohlale o feta modimo leeto tladi amen
1: a yone jalo mokgotsi wa ka a yone jalo re tswile re tswile re tswile monenge tshile boseledi otlhe mogotswa gale bamedi ba le kwa fa mogotswa gatlhe a batswe batho mogotswa gatlhe ke ipose ka mone ka foka moedi wa gatlhe mashoba ile motsotsheletse mogotsowa a pela ge fetsa go ya nne yabokae mogotso ya nne ya bosupa mogotswa le kwa fm nna tshole polo zero mekaetse mogotsa e mekedutseng teng fela mogotsi wa ka re ke bona bolatsa bata mogotswa gatlhe kuti bolele ya tshele boseledi tle ntse sa lebale go leboga ntse sa lebale go leboga mogao o re tsotsitseng ngwana mogotso letsatsi lena la kajeno tsena tlhe ketlo ba le lona tshile last hour ke letlholelo ka mane ka zone 14 mogotsi wa gatlhe I take it logs up. I feel LG. I'm going to sell the bottom of the garden. It's August. I'm going to National Women's Month. I'm going to. Ke mathata bona ba e sale mogotsi ke mathata bona ba here me ka here hey khona khona wena
9: good morning LT the boss lady happy Wednesday the family le kwa ka ofela ke a le dumedisa ke re dumela family.
1: Okay.
9: Ke le bohem bophelo le mohau.
1: Hallelujah.
9: Ke tlo mamela until the end of the show. Ke pulane books ka Everton North Road.
1: Thank you mokgotsi ke le bile hlepi le books ke le bile ka monga. Everton North Road. A good morning LT le boss lady happy was the winner. A ke mahle ke ka tsoskati. A le LT bona man. A le se so ke bonke manne ke ne ke safa center. A dumela hle. Go mo tsamaya go tsaka fa ba fela go kopela le tse gobela o ganna ipelegeng gona go tswela ke maphoka tendra proane arati a ke ga ta fela go kopela le tse gobela o ganna ka man ka o ganna ipelegeng mogotse yena go pala ke maphoka mogotse wa ka a ke le botlhe go tsamaya 585951 mogotse wa go tsamaya 585951 re go working ke motho ka mona ba sala mogotse wa ka tle dumela khotso le ka etle ba bi di khotso dumela e tsela
10: Morning. Bas leto ka mo ka stirong ka mo bua le ka nneke ka mona ka zone 10 ka mona. Mr Leto, go pula ka le mo sa khale kwa na morao kwa. Hey, hono le thatha bas leto ke sebetsa mashaleng. Di lori sa ntang di tsama di etsa popodi. Hey. Lorie na itsamaye lorie na itsamaye ei ine ntina lo fitla go motho ke ratana le yena ke mo patetse motho yo na go sebetsa mashaleng a sa tsebe go sebetsa mashaleng e se khala nke ntse motho ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ya bo mzala ono a nkentseng mono ha ye misa jarteng ya bo mzala wa nkentseng mono ba re two bags eisa ene jwale two bags ena na ba e khomba yena la ke hanje pla ba bo ngano le ba slet ke tla jika jika ke tla jika jika kana go tsene ke sebetsa le ntate ya yuane ntate ona o tla re mona tshaula e ke tla jika jika be re tabane le ntate ona ka nnete re tabane e o ne le thata mehleng eno ba slet o motho sebetsa mashale popodi podi popodi podi ei icon thank you ba slet ka studio-ng ka moo ke ka nne ke ka mona ka zone 10 icon ba le lebohela bane ka nnete la go kgothatsa o sentsenana man la go kgothatsa ke tlhamosebetsing o sentsenana man ke tlha nighteng thank you ga ba fole ba kulang ga ba fole ba kulang bonkgono tsoang bonkgono ba rona le fole mangwele le be right le tie le nosopho thank you ke ka nne ke ka bona ka zone 10 ga maphosa a lenyolela tšhelete a lenyolela tšhelete a tlwele o nyolola ka 10 rand man tšhelete a lona etse 3.5 bonkgono gobane ka nnete ke lona le ba tshwereng ditlogolo banana bana ba le sia le ditlogolo bana ke lona ba godisang ditlogolo le bontata ditlogolo le bomma ditlogolo gape fosa etse 3.5 gonkgono le bontate molo tanki ke ka lene ke ka bona ka zone 10
1: atake bogotsi thata ke bogotsi e mogotsi ka bachee e ka ba sempete ko phithe jwa le mogotsi wa ka hei wena a re fa go tumela ngathini bo se ile ke tshwere bana ka poloko mo go tswaka happy was them go tswaka hle ke le bile le bona ba sala mo go tswaka hle re ke bona hle me happy today opposite mo go tswaka hantle ha monna ke bona ba sala hle re ke bona ke ke motho ka mona mo go tswaka 0785859531 mo go tswaka dumela khotso
2: hey boss lady le LT ya nna ke mo tabeng ena ya ba le di ba ka mane ba Eskom village le ka hostel ka mane ke kopa le recognizing ka pa le hlomphafa go ba le mana ke tseka holo ya community tseka holo ya setšhaba ke tseka
1: wa bona e ya funela WhatsApp-ong yona he yena ha se ukwana ka yona eno ha go tlo ukwana ka yona eno yona hela go tlo ntse re kgola ka tshebeletso le dikela mogotsi wa ka re ke bona molaetsa ka mohle mogotsi wa ka ke tse tsena fela ke ke molaetsa ka mona hle 0785859521 dumelang
11: ei le ka e prophet ne Susan ka re se fam yo nanta te mo di market se ke mole go e kereng o bane ka age e ke leng go yona ke le ka gona o re le nna ntate modimo a nketsetse mo ga o kereke ntlo e leng yaka o se o sena motho a nang a believer ore nka ba le lelapa le kereng ke aka le bana ba ka ka age ke leng go yona kgono o sena motho a nang a believer ore ntate modimo a kampha mosebetsi o betere
1: tanki mogotsi ke le bona ba sale yo ya ka la ba se se ke la e mogotsi a bana e yo ya e o ya ka ke mo tsela pela ga ba ke le ka bona wale e bona mo bona o go bona hey mogotsi wena a di ke ne tsene mogotsi wa ka di etse u tsene no mamedi wa ka e re ke tla ka mona ke a khutsa
12: final call Voxer Red knockout deals don't miss out by Huggies dry comfort diapers assorted buy 2 packs for only 200 rand sunlight laundry soap 500 gram buy 2 for only 40 rand 2 deals per customer while stocks last at Voxer
13: you are now tuned in to Legwa FM the heartbeat of the fall
14: Now, khatetse ke mile mile le le dina go tsaya ma motlolo ga tsa mesebetsi. UIF yo ba le fole ditseng to. Jwale so ka fumana tshebeletso tsa UIF neng ka paneng ka e ka pakai tshebeletso tsa UIF tso hle o marangrang. Ke nya ditleng tsa o mo latela ditlamorao tsa teng. Upload di tokomane tso hloka ya mo ke nya kopo ya ditefello. Sheba maemo a ditefello ka pa o lokise dintlha tsa ka go hle hle. Tsena tso hle o ituletsela peng ka pole ofising. Wa potlaka ho bobebe e bile ho sebetsa ha bonolo. O hloka fela go kana ya internet. Jwale o sa emetseng. Tla uifonline.liver.gov.za/uifonline ka jeno le o iponele tshebeletso e ntle e tswileng matsogo seatleng sa gago uif e o sebeletsa
15: FM 91.0 MHz the heartbeat of the Hela Val, Lekwa FM le True Voice 016 Media, moho le foramu ya basa sebetseng ya Fezile Dabi, e utlisetsa menyetla ya sibili, bakeng sa batho ba sibili. Nao batla mesebetsi, ditsebo kapa menyetla ya kgwebo. Re na le merero ya CSI, mananeo a ntlafatso ya setjhaba, le matsapa a ho matlafatsa setjhaba a etseditsweng ho phahamisa. Mamela la bohlano le leng le le leng ho tloha ka 8 ho isa ho 9 hoseng. Hona mona ho Lekwa FM 91.0 MHz. O seke wa mamela fela. Kenya letsoho. Lekwa FM, the heartbeat of the Val.
16: This is Lekwa FM, the heartbeat of the Val.
15: Book our presenters, our outside broadcasting van, or advertise your business today. Email admin@lekwafm.co.za or call 016-421-1052 or send a WhatsApp to 076-816-3555. Lekwa FM, we make your message unmissable.
17: Re sola e fana ka ditheko tse hlabosang a tse tlase ho disola system ba ke ntse ho khantsa ka tlung ya hao. Le ho sebediswa tse ding tsa motlakase. Ho khantsa le ho tshasha cell phone ya hao one room, le four room, zozo ka patala fela 8000. E bo khantsa ntlo. Ho tshasha phone, Wi-Fi le TV ho patala fela 14000 ka 1.5 kVA solar system. Ha o so batla ho khantsa ka tlung ya hao, ho tshasha phone, TV, Wi-Fi, fridge, washing machine ho patala fela 18000 ka patala 5000 ka 3 kVA solar system mme ha ile ho khantsa ka tlung teng ho charge phone, TV, Wi-Fi, fridge, washing machine, iron ke tlele le microwave ho patala fela 35000 ka 5 kVA solar system. Re boetse re ka o thusa bakeng sa disebediswa tse ding tsa motlakase jwalo ka upgrading le off-grid mabapi le solar. Ke tholahala ka mona ka 7826 phase 5 Tshepiso Sharpeville. Re fumane nomorong tsa Mojisola ho 078-184-6573 bakeng sa ditlhakisetso tse ding tlha tse tuma. Mojisola, the power of future.
15: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual, and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.
1: Todi anyu lo wa ka ofela mogotsi wa ka mara ha ke soka ke bona lo tswele thulinyulwe ha ke soka ke bona thulo tswele nyulile mogotsi wa ka ha ke tsebe bona ke efeng thulo go ke ha soka e bona nyulwe to di anyu lo ka ofela di ntwe mogotsi wa ka mara ha di le tswai
3: kosho nna ke re soka ke bona advertisement a vinika
1: ewe a kona mogotsi wa ka mara yo go wetse bana bo slide a bona le magwenya ha so ga le batho tsa mara a re kwa everyday a bona e vidike ba ke last man standing a kona mgotsi a kona
3: ke re sebedisa
1: jwa
3: ga
1: re sebedisa mgotsi wena
3: mara la advertisement
1: a le khale eviniga a mgotsi wa ka a bona le go ke ya lona mgotsi wa ka a bona na ya yena na ya mgotsi wa ka yena na ya majwala e se bi yena mgotsi wa ka ha ke so ga ke bona ba sebise customer tsa bona botsa advertisement ke ba sobele customer tsa bona eh ba sobele customer tsa bona
3: ba batse ba re ha ba se ba nne le ba jwana ke
1: wena
3: ah o tla kenya motho ya ngdimo fa left right a sa go
1: wena
3: straight
1: eh a u rega e le ke tsela ya ke tlo ba tsela ka motho ka tlhaka ka mahlaki a re fela buhla bitch if you want mkhotswa ka 0785559531 mkhotswa ka 0785559531 ka lokwa fa ntse ke hetse

0: Mamedi re hatela pele hle a kore ke mathe ke e kamane ka zone 7 Sebokeng e ka rona le ntho e tsalang ka zone 7 Sebokeng Ospolina dumela hle and welcome to the Meet Morning Remedy Show.
1: Dumela ba mongwe go re di dumedise ke dumedise le mo E4 o sebetsang lona ke dumedise ba mamedi moyeng ke Polena ke ka mona ka strateng.
0: Ospolina o ka hlalosetsa ba mamedi hore ho etsalang ka moo ka zone 7 Atlehang primary school.
1: Ba tsebile ba hopola ho kile ha bana le baeti ba kopang ho bua le batswadi ba kopang kapa ba etsa sememo ho batswadi ba zone 7. E re he nna se ka bua tse ngata SGB the very same person ana teng a tla kopa batswadi kona o teng yena kena ka hlalosang. Ha ke le dumedise baahi ba kgotlotharo ya leko ya bua mona ke mme Khomituma Holo chairperson ya Atlehang primary school. Batswadi ka nako e fetileng ke ile ka tla mono ka tlo kopa bamamedi hore ba tle ba tlo go tshehetsa eventeng e re tlobanang le yona ka jeko. Jwale ke ema mona ke le motlotlo hore ke le tsebise hore batho ba tlile batswadi ba tlile ba tlisitse bana ke open day sekolong sa Atlehang ka jeko. Re na le the following stakeholders tse e leng hore ba ananetse pitso ya rona. Re na le imperial, re na le office ya MEC ya infrastructure, re na le local area zone 7 councillor Ntate Hassan Mako, re na le di-official tse tswang ka ho district ya rona ya Sedibeng West.
0: Ke a leboha haholo hle modulasetulo ka moo ka Atlehang primary school. Ospolina, na batswadi ba reng ka taba ena ya open day ba bona sekolo sa Atlehang e le sekolo se jwang bakeng sa bana?
1: Setshwana batswadi ke bona ba thabile fela, o ne o sena metsi ka mora nako e telele jwale o la donato ditanka jwale ke a bona metsi a teng. Batswadi ba thabile gobane ba ne ba isa bana hole ka lebaka la gore sekolo sena se le se sena metsi for dilemo. Jwale ba thabetse gore ka bogaufinyana bana ba tla ba kgutlele gape sekolong.
0: Ke a leboga haholo Ospolina, ke a bona ebile go na le library program eo sekolo se fanang ka sona le sebaka se bolokehileng bakeng sa bana le transport ke a bona e teng. O ka tlhalosetsa mamedi ya leng lapeng a sa tsebeng ka taba tsena?
1: Ere e ka fa mme ha ke leboge gape go tshola nako ka nako e telele seka jalo ka mepolena sa tshole ne re sena di-resources tse enough tse neng di etsa gore di ka kgatlha bana kapo bona batswadi go tlisa bana ka kwane. Jwale seka ga o se di mentionle gore re na le library ka go zone 7 e bulwang from Monday to Saturday e thusang bana haholo. Re na se re na le borehole e re tsetsang boipulelwa ke mokhanselara wa rona beke e fetileng ka labohlano Ntate Hassan Mako ha mo le MMC Ntate Tumi Mtshawe. So re rata le baholo batswadi gore ba iponagaditse ka bongata ba bona gobane ba ananetse pitso ya rona and-e ba tlile go ya ka tsela e ne re ba lebeleletse ka yona. So ba re tshepisa ka bojotlhe ba bona ba tla gotisetsa bana ka kwane because jale ga o ne sena metsi sekolong ne re fetiwa haholo ke dišwa ya di-toilet. Ne re fumana bana haholo ba bana le infection. So ka mona hape wa tsaya gore na le ntho ena ya gore dikolo ne di tlala haholo bana ba sa kgone gore ba ka thusa ka di-homework. Jalo sekolo sa Atlehang se motlotlo go announcea ka joko gore bana ba rona ba ya thuso go fitlhela ka gora ya bone mantsibula ka gotla ka satrata ba thusa go tloa ka gora ya go tloa ka gora ya borobong go fitlhela ka gora ya pele.
0: Ke a leboga haholo modulasetulo ka nako ya gago tle Ospolina, ke a leboga mosebetsi o motle o lo o etsang ka moo ka zone 7.
1: Ngwanase re ke lebokeng ke thapa ke diagele wena mmamedi ke tlabe ke le teng gona jalo gore media report a seka fetho ke lebile Setshwana.
0: Ke a leboga haholo Ospolina ka moo ka zone 7 Sebokeng sekolong sane sa Atlehang primary school. Mamedi re ke etse tjena tle re ke etse tjena ke bona gore na dikomporo tsa ka di ntshwere ka tsela e jwang.
2: Mandlunkulu now is the time to release mamela mmewe onketsang onkgutlisetsa dilemong tsane onkgutlisetsa dilemong tsane di 76 yo Ai shame. Go. Ai. Ai nke tsa hantle man. Hey. A wena o sa di o mo ke sa mofumane man. Ba dlukutswa ka e mahla. O tswa le fatse le fe. Ai music wa ho msadi. A tla mo re ke re itshebe tshebe. Ai man. Ai tswa taba tsa ha o ke nna mo simura ke love you.
0: Ke le boholo aus no no si morake o ratwa ke nna hlentle le lebaka o ke ne molaetsa ka mona o re jo aus tswana ke o mametse thanks o boso man father god ampolokele wena ke o skatso o sekati ke le boa o skatso o ke ne molaetsa o re I am Wes my partner my friend only three people ke re bantsata a take a iphora my daughter said to me at the day, don't try to fit in. Nzekile anonymous. Hake sa tse bantlo nkolo. Kele boa anonymous. Kele boa haholo. Mamiti, irekete jena. Irekete jena. Horengyane yale shumele mutule mongre na li ditaba. Harukuta ditaba nkina li muifo utwa manis. Booking hospital. Ditenze uba utwore zenzona. Zeto utwona mulemo. Atamela hle. Rufatona in the comfort of your own home. Rikisa peku. Unze uduzi katlu. Tlo ikutlwela gore na ba tshwere difeng tsatsing lena la kajeno e re ke etsa jena.

la kajeno a tlamela hle ba teng o tswa mane Sebokeng Hospital. Re tsatsena kajeno re tla be re tsa tlhahiso le siding kapa education about ref process. Wa tseba hore na process ya ref e sebetsa jwang? Na wa tseba? Tlo tlo ikutlwela ho tswa ho batho ba dulang ba tsebang hore na di sebetsa jwang. Wena ya reng ei re ile ra thola kotsi ya ba re tsuwa ka tlase dintho tsa rona ha di re tsamaile hantle. Tsatsing la kajeno ke utlwisedise tsona hle di felletse di le jwalo hore o tle o tlo ba le tlhahiso leseding hore na o etsa jwang haebe o iphumana mohlomong o fumane kotsi. Jwale ga o tsebe ka tsena tsa ref hore o qala kae. Ho botlhokwa hore setšhaba sa rona se be le tsebo gore ga o tswa ka tlong o bo tseba le madi le o lo kokotang go lona, o bo tseba le dipotso tseo o tla di botsa ga o fitlha sebakeng seo. E re ke etse tjena ke ba atametse.

0: le ntho tse ke ntho tse type tse two tsa di accident. Ho na le hit and run, ho na le ena e nngwe eo motho wa o chaser wa ema kapa dikoloi di a chaserna la kgona ho tholana. Ena ya hit and run e nka 2 years for we claim. After 2 years ha o soka o claima, ho fedile ka yona ha e sa claimeha. Then ena na e le kopanang ho yona e nka 3 years eo hore o claime. And then e nngwe hape ke kopang ho e hlalosa batho ba bangata mistake o bo etsang. Road accident e hlalosa hore koloi tse 2 tse chaisaneng or koloi e chaisitse motho. Ha o chaisitse ntja, ha o chaisitse lebota, ha o chaisitse sefate, ha o no ba le ya pothole koloi e be rola, ha se road accident fund eo. Ha e wele under RAF. Claim ya hao ha ona mohlang e tlo patala, ha e kene moo ho tseo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ke leboha haholo ausi Bokang. Potso e teng ka mona ho thwe ke kopa mpotsetse. E lasta for nako e kae? Cause ngwana o ile a thola accident. Ba re ke minor accident, hence we did not follow up.
0: Eng e lasta nako e kae?
1: Mohlomong kotsi.
0: Ke ntho e ke tshweng ke re ga ke tsaya ke tsebe ya ausi ne le hit and run or
1: okay.
0: E wela mane ho hit and run ke 2 years and then e nana e seng hit and run ke 3 years hore o claim.
1: Okay. No o sa arabile le ena arai o mo arabile potso ya e arabile mamedi ke a tshepa le o dumela hle o ikutlwetse gore o sebokang gore ha o chaisitse sefate o seka bo se raya ke lo thola tšhelete le kwa dumela.
2: Ke ka mam ke mkhulu le bong le mme ne ko ba mo.
1: Eh ema gato.
2: Mame, ke ka thola accident. Eh. Ke le nga ke thola accident le lo ro. Ke le ne ke lutu. Ne. Ha ke tla le mala lutu. Ke le go tsenka nako. Be e se go di tsile be di tsela se se ma po ne sa atile and then what I got to do and that you can do it before after. Ke tla tsika ding ye ya le ba mana ke le tsa mo ngi ba ke tla ka go ba tsa go go di ane se wa ka mo ne ya mala an se go tsa tsela ba ne tso ba ne le ona di solo up to that ha ntse ke tla ding ke tso ke di le ke tsama ona se ke mo ke ha fa ile ka e ya accident e la tsela ke le ka ga se se o ba ne se mang ke mo kholi kere.
1: Ee, ke mametse moratuwa o re file ya hao e lahletse ka raspetele.
2: E lahlile ka raspetele, ho na le manager tsa mateng moo.
1: Okay.
2: Ho na file tsa spetele.

0: Mametsi o tla o ntshwarele hle ke le ka.
1: Ke go tsiba ka baka la nako ispoleng hle. Ha ba tsetsa tsileding la re ba tle ka mona. Thank you.
0: Okay, Abdimuzi.
1: A o spoleng di mela mbana beso tsa tsela ka jikone. O spoleng a go mpotsetse go bona. Ska ha ile ba sebetse ba government ba ha ke ke sebetse mo hospital. Ke reportile accident mono ne. Bo paki bo tla mfang bona hore ke tsipetlile ha ke mhlo mba fana ka ref number mhlo mo ke number 18 e welang under treating ya sebokeng e bontsha tsa go ke claimile ntwa ka mo sebokeng hospital na hona le bo paki

tjhelete e itseng e tlo wela hospitali na, ha ke mohlomong hospitali se demanda 20,000 se tlo nka 20,000 mo accountong eo, kapa ho etsalang na? Account ha e tlo wela ho nna kapa e tlo wela ho bona, ebe bona he ke bona ba tlo ntshang tjhelete tsa bona, then be ba romela ho ya ka na? Tjhelete ha e tswa e le 150,000 e tlo wela.

0: June 28, kore se re bula fela dithapelong. O Jesu mabalo bophelo re rapella auzoto wa bantwana ntate Phiri, re ba rapela re ba beya dithapelong nakong yane le golohle ka go lwana ntlo, ka go lwanela matlo. Ngwana ka re Thabile o thaba, ke sa tsebang ka re ko go le ana ke ha bua fela gore go na le nthong e theowa mona ya lethabo fele ka reng se re thotse matlo a gore o re ba ngata tle re ba ngata bonkgono bontatemolotle a ntse re le mametsi tle ngwana ka tle ga le bua ka taba tsa matlo re hlanya ditlhogo ra leboa tle ntse re le mametsi ka mona tle bana ba ka tle ka mphilong. Tanki tanki ke nna mme Mamokete Adelina Tso.
1: Le ka ya Spolena ke dumedise le ntate ka mono. Nna ne ke kopa tsebe gore bana ba ikentseng matlong a batho bona ba ntshiwa neneng ba ikentsweng matlong a batho, because bona ba ikentse bona ba ntshiwa neneng. Ke a utlwa ne ba ile o MCC ya matlo, but ha ke utlwe ne ya gore bana ba ikentse matlo a batho ba ikentseng matlong a batho bona ba ntshiwa neneng, and-e audit ya bona e tlo ba jwang, ba tlo e auditor jwang? Because ha o auditor ke sa tsebehe o bitsa lebitso la motho ha ke re la ntlo eo a ingodisitseng motho wa ntse le mono ka gare. So ke batla go tseba gore bona ba tlo ntshiwa neneng jwang, bana ba ikentseng matlong a batho ba ikentseng a di-veteran.
2: Tswa mo studiong kwa tshwarele se sele mo ke tsena ka mile di tlo se mo ke tsena ka mile di tlo se mo ke tlo se mo ke tlo se mo ke tlo se mo ke tlo se mo ke tlo se mo ke mo ke tlo se mo ke tlo se mo ke tlo se mo
3: Hi Mr. Piri, kyaleboha. Ka lenaneho la kajeko gobane nna ke jewe ditšhelete tse ngata ke na le di-voice note tsa bona founung e nngwe e sokodisang ka go charger le dipampiri tse bontshang ka approve gore ke approved ka Savannah City. O bole sebongile Shabangu ka mona ka Mvangu Extension 18 ka Bonani. Kyaleboha madam gore o na le di-voice note ore yena o tswa ditšhelete. Ka nnete o tswa ditšhelete, o na le dipampiri tse bontshang gore she's approved, empa mathata kore re utlwela gore ga so kene. Re utlwe molaetsa gago ntate Thabo, o sa mametse di-voice note tsa gago pele tsa tsena ka sheko ke mnokolola a tswa tsamaya today.
4: Hello ntate Phiri le Ospolena. Rona re nketse matlo a di-stand alone. Ha e le di-flat tsa rona ha re bale, ha re di batle kohang, ha re di batle, ha re di batle. Ba kampa ba ntsha batho bao ba keneng di-stand alone tsa rona ba ba ise di-flateng, bao ba ba rekiseditseng matlo. Ha re tlo kgona ka nnete, ne re fuwe di-stand alone. Nomoro tsa rona tsa di-approval tsa rona ke di-stand alone, be re tlo kena di-flateng. Di-flate ha re di batle, ha re di batle ha e le hantle.
5: Poli a nane ke re ba tlowe kaofela mabo ba housing ba ba tlowe kaofela o tloa mo into SIU e tle e dule moo. Go tloa moo o ilektiwe batho ba bangwe ba batjha, e tla ba bona, e tla ba bona batho ba tla thola matlo a bona. Obane ha e sale bonkgono ga ba na matlo, mara a bosheba ma-2000 ke ona a occupy-ileng matlo ka mane. Ba rekiseditse matlo opo ba fane ka ona jwang botse ba bona le batho ba thotseng matlo. Mara o tseba ha se ntlo ya gago e tswele ka kgotso before dintho tsa o di tlo latlhelwa seterateng.

0: dintho tsa nou ha di tshwane tsa kgale, le thuto tsa nou, matitjhere a nou ha tshwane le ma-mistress a kgale. Ha bana pelo, ha bana pelo, nix. Ha bana lerato leo. So ke ona mme, e ka re o batla ba kgutlisetsa, empa o re batla ho ruta. Batla ho ruta bana jwale ba batjha. Please ke enjoy your weekend, ke Tanosha. Thank you Tanosha, ke tlo enjoy ka nnete le wena. We enjoy jwalo fela. Ke kena melaetsa ya hao ya ho qetela wena mamelo ka tsatsi la kasheko. Ke kgona hore ke tlo phuta sene sa ka ke tsamaya. Ke yona mme Faith hape. Re ha batle re hloka thuto tsa bona. Yes, ra di hloka, tsa dumela. Yes, ra di hloka le di-mistress tsa kgale, ra hloka. Re a di hloka. Empa hore jwale ba se ba kena di-officing, department-eng, dipetlele, dikolong. Hobaneng he ba sa etse ho bene le the center kapa moo ba rutelang teng, e be bona ba ba patalang. Hobane jwale le ha mmele o dumela ka nnete, kelello e se kgathetse. Bomme mistress ba kgale ka nnete se le ikgathaletse. Ke tseya ke mathata lefatshe lena.
1: Dumela wena Puli.
0: Ntate.
1: Ke General Potsane hape ne. Wa tsamakeng ha ke hane ba tlamele ba thole mosebetsi bana bana.

0: Oh, fesetere e one day ke tla e bula ka nnete. Ho kene ntho e kana re ke utlwa ke tswa ke re ke utlwa ka motho.
1: Yo spoleng hle yo ka kena o qetella ho bua ka topic e ntse o bua ka spoleng. Mamo ya ko qetile e kgwedine a le kopano. E ka ha kwa a ile kae ka pakai. Jalo o kula botsa ene o discharge la beke fetileng Wednesday. Ah Pauline ka lo bana ntshitshin. Nna ke tselo go batho ba kulang haholo ba fuwa di student. Hai o spoleng a jole ke mathata ga o ka ngwaneso.
0: Yo hle. Modimo ke tla ha ke tswa mona ke lo batla ba kopanong ka nnete ba ke lo batla ba kopanong mamedi e re ke tswa ke tsa mai mafela be tsa mona tehle itlokomeleng nna wena ha re kopaneng baking e tlang ha modimo ratile bye bye.

mpheni ngwanaka ka lata adina kgosi a ngwanaka motho a sa pumola ngwanaka ke thata ke mongoko bosi ngwanaka sobetse ngwanaka tlhoya wa opa ngwanaka a kwetsa mdimo kobulo ngwanaka

0: kapa ho lokisa tse sentseng di le teng. Crazy and Sons e bona ho thusa.
1: Crazy and Sons ke company e ngodisitsweng semolao ka selemo sa 2016. Ebang o na le tlhoko, o ka letsetsa Mr. Crazy dinomorong tse latelang 069 255 2252, kapa wa mo romela jwalo WhatsApp message wa hao.

0: 0891620. Tseno he ke dinomoro tsa boiketlong Funeral Directors and Tombstones 24/7 bosibu le motshegare 0837881620. Mamelwana tshebeletso, re le boiketlong Funeral Directors and Tombstones re sentse re re tanke ha nngwe, tanke ha bedi, tanke ha raro, ha re kopane he hosane ka mane ka Small Farms. Re lebohile.
1: Ai ngwana mme, ke lebohile. O monate o tsamaiswa ke moruti banna. O tla kerekeng mana ga ona ntho ene ya gore wa docha kerekeng. Ai ka leboa Bishop Malindi, ya o monate, ya o tsamaiswa ke moruti banna. O banna ke lebile gaolo Bishop. Re ke shebe taba tsaka mona o sane mona, ke bone nka etsa jwa mo Bishop. Ya butle ke change ga ba jwale, ao ke nka e nngwe jwale. Ke gore ke eketsa lebele, a ke re nna ko jetse ke Scania. Lori ene kgodi ena ga o ganne ka gote 80 mona Scania Saudia, ah Saudia. Jwale re ke tšhintšhe mona ke bontshe gore a ya pele ena ke lori ke gote 14 ke etse tsene ke amogele doctor.
2: Doctor Mofokeng o na le setlhagiswa sa ga e leng sediba sa bophelo se fumane ya dikhemising tse teng ka kwano ka re go tla tharo ya lekwa. Sediba sa bophelo o ka tlhapa ka sona, wa foka ka sona, o ba wa senwa. Ditlhagiswa tse dingwe ke tse kang kgatlhiso, kgatlha petroleum jelly, kgatlha body butter le kgatlha ya bophelo. Ikopanye le Doctor Mofokeng Sebokeng Zone 13 number 2998 Bonatla Street. Nomoro tsa e tsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 0782992803 kapo 0782170116. Ka bala mofumana marama ya dikopano tsa setšhaba TikTok go at doctor.mofokeng.
1: A bana se ka se ke tlhalositse gore ao sole jwale ke a fetoa jwale ke amogela doctor. Doctor
3: motlhompei waka ga ke leboe nako ke leboe motsotsonana a se wa gona go fiwa ke modimo le badimo bonkgone le monnatemogolo ga ke tshola jalo ge ba dumedise botlhe kao fela ba mametseng le kwa FM gore jwale e bangwa kenaa jwale ke Doctor Mofokeng. Mme Doctor Mofokeng ke ngaka ya setso, ke ngaka ya setso e thusang batho e go ngweletsweng ke modimo
1: ha
3: le bonkgono le bontatemogolo. Gobane nna ka mehla le matsatsi ntate phadima kere ga ke a ipha empa ke fuwe ke manghana. Ya pele gore o be teng ke modimo a ka etsang gore o be teng, mme tsena tsotlhe ka fela di qala go yena. Empa hona jwale ke tsamaiswa ke bonkgono le bontatemolo, ke bona ba ntsamaisang. Gobaneng ke tshwan jwale ko gobane ke bona ba kgonang gore ba bue le nna ke robetse ore ke shebile. Ntate Padime ha o na le neo kapo o na le moya ga o tle fela ditogo fela, empa le dipono di ba teng. Le ga o sa robala le ga o sa etsang o kgona go bona kapo o kgona go utlwa sedimo sa gago ga se bua le wena. Ke mo gona ke itse kere batho botlhe be bang ba na le neo kapo ba na le moya ba tsebo gore seo se bang ba se fuwe ke se bang ba se fuwe ke modimo wa bona. Gore wena ga o ya lefatsheng mosebetsi wa itlo ba o na le onana, empa fela o qetella o fetolwa ke batho ba na lana ba moya o mobe he kapo moya wa lefifi. Gobaneng ke tshwan jalo ba qetella ba fetola ntho tsenenong gobane ha ke tlotla ka mo ka ho ba imana ntate wa ka ko ho bane ntho tseo hangata di hlaya maneneng ha o le moimana. Ke mo gona ho thweng wena mme ha ba o moimana etsa hore mpa ya hao o dile o isireleditse ene o itlamme ba se ba bona mokgobu wa hao. Ho bane ha ka ba o bona ke bone batho ba batjha hona jwale ntate Phadime ba bangata ba tsamaya ka dimpa fela. O e bona mpa ya hae, o bona mokgobu wa o etsang. Ke nako e bang ba kala ngwana hae ba etsa qeto ba qeta tsohle ba bona sohle se bang ngwaneo ho tla wa hae lefatsheng o tla ka eng hlonolo la hae ke lefeng ho tlo etsahalang ka ena kapo o tlo thusa jwang familing ya kapo mme wa hae le ntate wa hae. Mme ba hangata ba qetella ba otla bana ho utlwisa batswadi bohloko. Bana ba bangata ntate Phadime ba senyehile hona jwale ka dintho tse ngata lebaka ko gobane ga se gakalo go a bo go lwantshwa bana ba banyane, empa go tlo otlwa mme kapo le ntate ka baka la hobane ba bone matla ka ponne o ya ngone rona ngwane na o tlotlisa eng ke mo gona batho ba bangathangata ba rutile bana ba etseditse bana ba bona tsohle tsentle ba lebelletse hore e ge ha modimo a ba hopola bana ba ba bona ba be bana le bophelo le bokamoso empa di qetelle ntho tseo di se di sabeteng bana ba ba le bohlale dikolong ba le bohlale kae empa mpho eo ya bona e qetella e senyeya
0: Doctor o tlalosa hore go bomme ba bana ba imeng ba lokela hore kana ko tsohle ba hlokomelwe ke batho ba tshwanang le bo Dr. Mofokeng ba njwale kana ko nngwe ha motho a phila fela ba sa ratentse ntle ba phakisa ba bona hore mane
3: go na le ntho e tsena le e tsenang and ntho eo e tseleje ba kgona go ba e senye monono mme batho bana ba bangata ntate Phadime hangata ba senyeya go tloa ba le dipopelong tsa bomme wa bona ka lebaka la gobane batho bane ba be se ba qetile ka ngwaneno tlama mpa ya gago
0: bana ba merero mebe
3: ba merero e mebe ba kgona gore ba bone gore ngwaneno na ga se ngwana fela ke ngwana wa neo ke ngwana a fuweng mamelo ntate Phadime ga ke re ke ngwana wa neo ga se o ke ngwana wa neo ya gore o tla ya mothuoleng kapo tla zion kapo tlaka empa go na le se ba modimo le bonkgono le badimo bae ba mo file sona gore ba tlo phamisa a tlo phamisa lelapa lenana mamela ka nako yotlhe ga ona motho e bang o tlile lefatsheng mo nana a fuwe go phela ka thata kapa go phela ga botlhoko ga ayo ntho tse di senyeya maitshwaro a rone
0: ai molaetsa wa botsa doctor a re ne ke botsa gore Dr. Mofokeng wa sebetsa go sane na sane ke labone
3: ga re sebetse fela la boraro le sonta fela manta la bobedi la bone la bohlano moqebelo re ya sebetsa moqebelo go kwalwa ka two
0: ka mantso mankarabo kore doctor wa sebetsa go sa
3: go sane doctor wa sebetsa bona doctor tsohle tsa tle di tsiba o loka
0: ya mamedi doctor o qadile ka lotu le leng ga tseba hore batho ba bang ba qeteletse ba re eba ebe phoso ya ka ela ba kae ba nna ka o fumana ngwana ya tsina ka taba ya gore ga wa qala sontse o itlhokomela pele ngwana a fitlha ban jale go na le bana ba rerang ka nako tsotlhe ba sa batlentse ntle jale go bomme ba imeng ba seke ba itlwelela fela
3: ntate Phadime gona jale se re bua ka batho ba e bang bomme ba imeng gona jale le ba e bang motlhole mo bana se ba tlaile empa diphoso di qala mane ne mo e bang wena ga o itlhokomele pele ga o sa itlhokomele ga o tlhokomele lesea la gago mme se botlhokwa ke sa gore ga o qala o bona fela nako tsa gago di o feta kapa di utlola e tsa bonnete ba gore o a itlhokomela gobane ga o tsebe go na seo se o se tshwereng o tshwere eng na ke mpho e golo ngwana ntate Phadime ke mpho e nngwe e golo ya bophelo ba gago kao fela ebe ke a utlwana na Phadime
0: antle
3: ngwana ke mpho e golo ya bophelo ba gago kao fela mme ya pele o tlo tlameya o etse gore tlhokomela yena a sa le go wena gobana o sa mo tlhokomele o tlwa ka nako eo go sane go tlo ba le mathata empa tse dingwe tsa dintho ntate Phadime di abe di qadile go batswadi ga o le moimane itlhokomele saifa ngwana ga o a sa le go wena ke le mo gona ke reng itlame o sireletsa ngwaneno wa gagore le dintho tse mpe ba seke ba qeta ka yena bana ba bangata ntate Phadime ba qetelela ba ba le mathata ba le bannyane empa ba sa tlhokongolwa ba bangwe ba sa tlhokongolwa ke bomme wa bona bomme wa bona e le baimane ba ya majwaleng ba ya tsuba ba etsa dintho tse ngata ntho tseo di affecta bana di fa bana mathata ga e tlhokagale
0: ga di tlhokagale doctor o na le batho bana kapo ga ntse o bua ka bana mana o fumane bana ga ntse ba gola tjena ba tswa taolong utlwe ngwana a re utlwa dintho tse dingwe di bua ka ditsebeng di molaela ntle le ba tsubang dithetefatse go na le ona motho a rai go na le ntho e kareng e re ke etse tjena bana ba sa laoleng o fumana ga laolei batswadi ba jwalo ke a tseba ba teng ba tshwere mathata
1: wena o kana re ngwana wa iketsisa ha ngwana na ha utlwi mona ha re bui ka bana ba dithithifatse a hona le tsela e o fumane ngwana a etsa dintho tse ding a bona ntho tse re sa di boneng a etsa ntho tse re sa di tsebeng o di nka kae ba etse jwang batswadi ba
3: ntate Padime tabe e o buang ka yona e bohlokwa haholo ke mokgona ke qadileng o utlwe ke qadile ka tsatsing le kajeno
1: ee
3: kare o le motswadi hlokomela ngwana wa hao a sa le go wena mme o tlo tsebe go tseba le ka yena le nako yotlhe kao fela le ga sa tlaile le ga se a go ditaba tse ka reng tse nonong di a etsala ene di tlo tlaya ngwana a qetelele a fetoga kapo a changa o tlo qala a changa a ntse a le monyane gape a ntse a le sekolong o tseba go ngwana gago o botlale o gantle o jwang tlhokomelang bana ba lone mme ga ke re le ba tlhokomela wena mmamedi wa ka e bang o mmametse o mametse Dr Mofokeng gona jwale Dr Mofokeng o tlhalosa ka gore tlhokomela ngwana wa gago lapa la gago mme go etsa jalo a sa le monyane etsa bonnete o tlholo batla go tsebana o jwang go etsalang ke dintse bang di tla di motobile ke mogona ke itseng tate Padime ga ngata ba tlotla motswadi ka ngwanenono gobane ba bone go ngwanenwa o botlale ga kae dithutong tsa sekolong tsa gae mme ke mogona ke reng motswadi ga atle a tlotla a sheba a shebe ena a shebe lelapa lae re sireletse bana ba be gantle gobane ngwana enonong tate Padime a ke a ga bapotso ago o tlo fetoa a fetolwa ke moya emele ke batho ba e bang ba shebile moya emele mamela ntate Padime ga re bua ka moya emele ke batho ga re tlo bua ka moloi moloi ke motho
1: ake
3: ga re tlo bua ka satane satane ke motho ke ba e re phelang le bona mme ke bona ba e bang ba swetsa batswadi ba swetsa bana go latelana bana tsela ya bona efe ngwana e mole motla a fupire ka tsela a fupire ka yona mme ntho tse re ka go fela di fetoa di qetela di fetolwa ke motho mme se re sa mmitse motho obane se re mmitse e leng moya o mobe obane ga a tle ka tsela e gantle se re mmitse ka gore a enwa ke satane gobane mesebetsi a e etsang ga se e modimo a ka e thabelang e mebe gobane o swetsa motho e mong ga a lakaletse motho e mong katlego ore matlhonono empa batswadi ga ba etse gore ga golo ke bua ka bana ba banyenyana ntate Padime bana ba banyenyana ba kgona gore moya e mebe e tla go bona pele pele go motho a
1: mogolo
3: ngwana monyane ke ene a kgonang go bona dintho tse e tsalang jarateng ya gago ka ga ntlo ntate Padime ga ke tsho jalo ke leka go tlhalosa ka gore ga ngata ka ga malapa a rone ka monana letlo ngwana se bang o tlosetsa ga ngwana a sa robale ka tlong a lla a nyago wa bosibu o tla jwetsa ngwana ge gogo
1: ona le sa se bona
3: e bonwa ke yena e seng wena motswadi ema ka maoto a tshojwane ngwane ne go na ntho a e bonang ntho e tlo qetelela e seng ya ngwana ebile e ne e sa tla go ngwana e tlile go wena o le ntate le mme ntho eno e lwantshana le lone gore le seke la thola mosebetsi le seke la ba le kgotso ka ga lelapa la lone empa ngwana o tlo kgona gore a e bone lone ga le e bone ngwana o bona a ga sa robale ka ga ntlo a lela bosibu kao fela a nyaroa a gatelele a etsang o le mme kapo le ntate emang ka maoto bonang Dr Mofokeng o tla lefa tharololo cause mathata a sa le teng ngwane o a bona ga a sa godile ntate Padime ngwaneo ga a sa tlo di bona ntho tseo ba se ba mo kwetse lebaka la teng ke la gore ngwana a monyane ga a kgone gore a tlhalose gona o bona eng e etsa eng go etsagala eng
1: fela o a bona
3: empa o a bona and-e wena o le motswadi o tlo bona ka diketso tsa ngwana tse a di etsang gore ngwane o ga a gantle ga o mo isa Doctor Mane o thoga a na letho ngwana o gantle
1: ai mamedi ei Doctor kajeno bua taba engwe thata a golo ya bana re a tseba gore batswadi ba bangata ba qeteletse ba ipotsa gore ebe nna ngwana wa ka o kene keng ke potse batswadi ba ipotsang gore ngwana ona wa ka ebe o kene keng jale Doctor o kgothaletsa gore batswadi mme ntate ga re tlhokomeleng
3: bana ba rona
1: ga re tlhokomeleng bana ba rona e re ke ke bone fela molaetsa kgotsong bo ntate ke kopa o botsa ra ngwana o na le bothata go tloa thekeng go fitlha maotong ke mo kentse sepetlele maobane rangwane o na le bothata ona le botlhokwa o kwa thekeng fitla
3: madung e tlhagile na dipadime ke tlo kopa mo mamedi jolo ka rangwane ana le botata o tlwa thekeng ho ya madung mona re bua ka motho a moholo
1: ya ka motho a moholo
3: ena e tlhagile hore empa ya ke no be a ka lo ke hlalo se ka mehlale matsatsi ke re ha ke itsa maiso
1: ai
3: ke ya tsa maiso
1: ya
3: ke bo nkgono le bo ntate moholo wena mamedi wa ka e ba mohlweni mo o qala go mamela tsatsi na ka jeno o bua le Dr Mofikeng o tlatlhoba ka 110 randa mme o tlatlhoba ka bo nkgono le bo ntate moholo ka puo e tlwaelegileng gotho ke balwetse kapo makosi ena o re ke bo nkgono le bo ntate moholo bane ke bone ba mo tsamaisang ke leka o araba puo ya momamedi ntate Padimo gobane jalo ka sa o mo kentse sepetlele maobane nna nkare le go sane ga bana le monyetla yena atle a ntse a le sepetlele ma empa ke a tseba gore ge tlo thola ntlha tse nepaetseng and-e o tla tswa
1: ga
3: tle go Dr Mofikeng ka 110 randa bonkgono le bo ntate molo ba tloya le mononong ma a teng and-e ba tla mo phamisa and-e o tla fola mme ge tlo tlamaya re tsebe gona se bang se entse go abe le bothata o tloa thekeng go ya tlase na ke se fenna ga e ba e le moleko e le moya o mobe o tlo phagama and-e o tlo tswa ka mora matsatsi e seng ka mora dibreke kapa ka mora dikgwedi
1: jala batswiga re re mamedi wa tla ka mane o tla tshwere skipa jeresi o tla tshwere
3: ga ke batle skipa sa ke batla lebitso la gae ma a tswalwang teng ga bomme wa gae le ga bontate wa gae ke sedimo sa gae ke phetho sebetse ka bonkgono le bontate mogolo nna
1: a ya mamedi santse o utlwile he jale ka ga le mono o kanyeloa wa ya ka mane o le o batlela yena tsela obane jale doctor ona jale ga ka bua o tla ba bua tsa gae
3: e seng tsa bonkgono
1: and-e jale ga sa bua tsa gae ga sa bua tseo a re ngweng ka tsona
3: dibe di fapane ga a fitlha mae
1: ya
3: ke tlhaa ke se motho gantle
1: doctor Mofikeng o bua nnete ke fitlhile go wena or ke fitlhile go wena last week o mphile taba tsaka di le jalo di sa shoti ke molaetsa o shoa
3: ke molaetsa momamedi
1: ee a re o mofile taba di sa shoti
3: nna ga o fitlha monono ke batla o tseba felana re shebana le wena kapo le maeng ga o qetile mononong ke re thola ke nna ke tla go fa ditaba e seng wena o mfa ditaba ntate Padime ke kopa re gatele tabeng enana gagolo o na le batho ba bangata bakodi ba bangata sepetlele mme taba e nonong e botlhokwa gagolo bane nna ke itse ga ke itsamaise ebile ke rongwe mme se botlhokwa mo mamedi e bangwe mametse a e bang o na le mokodi le mo nonong o a kgona gore a tle fela ska tla le phatlho ya seka tla le senepe sae tloo fela ka 110 randa ge moshebe taba tse ba bonkgono le bontate mole ba tlo di bua di lo etsagala di di jalo o tla phama le ga ba gothe motlhomo o sana lebeke ga a heme o ka
1: ICUa
3: bophelo le lefo empa ga ba e le moleko o tlo phama lebaka la teng tate phadimekela gore batho ba bangata gangata ba qetelela ba re ga re batle go ya sepetlele ga ba kula ba ga re ya sepetlele go le o felela mono ga re gotlhe batho ba bangata ga ba
1: gotlhee
3: ba re ga o ile ga o gotlhe empa nna ke re wena mmamedi wa ka ga e ba o na le mokodi tlogo wena mme ga o tlile o tla kgona a phele mokodi wa o tla phama ga fela a isitswe ke moleko gobane ga ngatana te phadimi go na le utlwa doctor dire gona re bonna moo go e tsalang ga re bone letho mo
1: mona doctor ke le ka go sebedisa fela ke otlolole puo ke tla ntsha mantsenyana mang e ke nagana mara
3: atla ba
1: gantle for sealemoya madume morena wa ka ke kopa go botsa doctor ga mofumagadi wa gago o dulang le ena a sa ke ene hetabeng tsa botswa ebe o ka nthusa jwa mofumagadi ke yone o dula le ena ai
3: o dula gathetse nako yo
1: no sa ke ene o sa tsamaya le bontate ba bangwe a sa shebane le nna molekane fela jale ke etsa jwang banebane jale ke mofumadi wa ka mara jale sa gatlhwa ke bontate ba bangwe o tsamaya le bona
3: ntate eno se a se buang o leka go tlhalosa gore nna mofumadi wa ka ke ntse ke mo rata
1: eke
3: empa ena o sana le matlho a mang a
1: mangeke
3: kopa ena ntate ga atle mme re tla kgona gore re thole tharololo mme ga e ba ntate padimento tse ka rentse ne nong ha di etsa le fela hona le mabaka a mang a qetellang a etsa hala mono mme ha eba mofumadi wa o qetella eba o etsa tsinana ka lebaka la hobane e le ntho e entsweng hore a qabane le molekano wa hae re tla e fetola rona re tla e tšhentšha e tla ba straight the way tlamehang ebe tsagale ka yone
1: ai yano ke a leboa ke a leboa um doctor ebe hantle bona doctor bona doctor um o tlhalosantle o ntse a rata mofumadi
3: sankannete
1: o ntse a rata mofumadi wa gae jale ga a kopane le doctor
3: umm
1: se ka o tlhalosa doctor ke ntho e tswang fela e bakangpherekaga
3: ntate padime ga ngata batho ba bangata malapa a mangata utlwa lebaka la teng gore ntho tse ka gentse di qetele di etsala ko obane batho ba bangata ba be ba bona gona o rata mofumadi wa gao jwang o rata mogatsa gao jwang e be ke mane mo e bang moya o mobe wa kene ba tlo le testa le babedi ba batla go bonana a bobebe a dumelang ko feng e o a dumelana le ntho tseo ke itse satane ga ayo ke motho ke ena a kenang dipakeng tsa lone mme ga a kena jale ke mane ma a senyang lerato la lone a senyang thabo ya lone a senyang ntho e nngwe le nngwe ya lone kopana le doctor mofokeng o tla fa thagolo ntho e nngwe le nngwe e tla tsamayantle
1: a re utlwe ka mona
4: o botsa ntate
1: ei
4: ke gale ke kula ke na le dikgwedi kula le gona ja ke sa sebetsa
1: okay
4: ke le gae
1: so
4: a ke tsee gone re ka kopana jwang ga o ka esela fela number four ke kgona gore ke tlatla le mofumagadi kapa ke tle ke le mone
3: le a ka tla le mofumagadi
1: ke a tseba doctor o tlhalose gore ga ba le babedi o botsa ke lenka le babedi le bana kapo le babedi fela jale o kgothaletsa a tle le ena
3: ke re ke mo mametse le a ka tla le mofumadi a se ka tla le mo jalo ka re o a kula o etsang ga a tla le mofumadi jalo ka ga a kula mme re kgone go bua ditaba tsena le ena le mofumadi a tseba gore a thole bophelo a be gantle o tla bo thola bophelo
1: um ntate wa ka um kgothaletso ke yo doctor ebile wao eletsa gore um ka ga o sena bophelo bo gantle um tlo le mofumagadi
3: ga e ba a tloleha go leba motlholomong a kgone gore a thole transport wa gore a tle kapa etseng mofumadi wa gae ga e ba wa msepa o gantle ga a tle mofumadi wa gae mme ga a tlile mofumadi wa gae ke tla mofa ditoba kao fela a lo di fa ena mme ga qeta a mofa tsona empa qetelong ya qetelelo ke a tseba gore se ke tlabe re se entse le bonkgone le montate morumo ba tla tla ba le babedi o tla ba phame o tla kgona o atle ga ba sa kgone go phama ntate padimekere motho e mang le a kgone gore a ka tla go nna ga a romelele motho a mo tshepang ena atle e bang ke ena ke tla mofa ditaba mme taba tse ke tla mofa tsona di tle di kgone gore ga di fitlha wena a di utlwisitse ke tsebe gore ka mora letsatsi kapo ka mora beke motho eo e thweng ke mokudi ke tla bona ena a le teng
1: a ke re utlwe molaetsa o mongwe ka mo
5: ntate padi molekane ntate padi malentate ka studio ntate padi mme motswadi o na le bothata ebjana sepetlele re bua jena gona jan ae o lela ka ntho e bojang bo kagare jane ke kopa botsa go ntate ngaka gore re ka etsa jwang motlhomong kapa thuso re ka etsa jwang kapa wa ba teng mosane jale ke batla ba tseba gore ga mme ka se ka le sepetlele ke re ka kgona go rona retle mme a tsa le sikwana lena ga tla ga thola thuso na ke tla momela radio ntate wa ka tanki ntate padi
1: tanki ntate ka jeno ke bakudi ba tlileng ba
3: ntate padime karabo ya momamedi ke a eya ga batle bona ba tlo sheba motswadi wa bona ga batle
1: la
3: ntse a le sepetlele gape ke ntho e ke e tlhalositseng kare ke kopa momamedi motho e molemo e bang o sepetlele kapo e ngwona re se re tlo sheba gona se mo kentseng sepetlele na ke se feng na ke se sa moya o mobe o entsiwe ka bomo kapo e tsaetseng na mme a ba e le ntho e entsweng ka bomo ntate padime ke re ke bua ka matsatsi o tla tswa motho ono mme ga batle
1: jale ga ba phagame batle um ba tlo sheba ke ratile mana ao e tlhalosa gantle batle le skipa batle le le
3: ga batle le nex ba motseba ke motswadi wa bona ba tlang fa mabitso gae ga bo matswalang o nyetswe ka fane tsa gae ke pheto mone re bua ka sedimo jwale gore ke tseba o motseba
1: ba tshwerile 110
3: fela
1: ya mamedi ya tlhaka um motho wa bo lona ke re ga le bona o tsietseng kapo o a kula ke lona ba emang go mo batlela thuso ya ke lona be bang le re ba batla thuso ere ke go hopotsentse ke na le Dr. Mo
2: Dr. Mo fuga ona le sehlaiso sa haileng se di ba sa bophelo se fumane ya dikemiseng tse teng ka kwano ka re go tla thara le kwa se di ba sa bophelo ka hlapa ka sona wa foka ka sona o ba wa selwa dihlaiso tse ding ke tse tang kgatlhaso kgatlha petroleum jelly kgatlha body butter le kgatlha ya bophelo ikopanye le Dr. Mokokeng Sebokeng zone 13 number 2998 Kunatla Street nomoro tsa etsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 078-299-2803 kapo 078-217-0116 ba bala mofumana marama ya dikopano tsa setšhaba TikTok go at Dr. Mokokeng
1: a o re tsamaya le ena Dr. Mofokeng ke nako ya gae mona ka jone ke a bona ba mamedi ba bangata ba tlile ba batla go phahamisa maloko a bona a dipetlele mane ba kulelwa ga o kulelwa ga o robalele ga monate ga o phomole ga motho a le sepetlele mane ntse le nagana ore banna re batla gotla tle gae ga o be monate jale Dr. ora ga le sepetlele ga o tlelelete ga o tlelele mohlomong skipa kapo se ka batla o tle fela o itshwaretse 110 o tla o botsa fela gore kwa gamang go etsalang ga sa botsitse fela gore a fumane gore kwa gamang mohlomong ga e bonyetswe kapo go etsalang o tlae o tla botsa bonkgoni le bontatemolo ditaba tsa motho yona a sa phelang gantle jale gwa bonalo re batho ba kula mane ba kula ba bang o fumana le dingaka ntse di otla mone ba re e ka re ke ntho e itseng a kry le ngaka tsa sekgowa di sebetsa ka tsela ya tsona ba re no e ka re ke ntho e itseng ga o ntse o mmotsa o e bua le ka sekgowa botlhoko bona bo gathatsang ebile ke a tseba ba rata gore e ka re ke ntho e itseng jale bona doctor batho ba bangata gona jale ke a utlwa ba maloko a bona ba dipetlele jale ebile bana ba ngaka tsa sekgowa ga re ba gese fela ba bua ka tsela ya bona empa ga o bone doctor o tla o fa ditaba bonkgo le bontatemolo e batla mo tsebisa gore go etsalang
3: wa tseba ntate padimi ke shebile nako wa tseba le bona batho bao ba di-doctor tsa sekgowa ba na le dineo go bua nnete seo re e be di-doctor ba phekole batho ge ntse re tshwana le bona empa gothe ba ile sekolong sa ha a ikgethela ntho eno ke mpho e bang o le a e fuwa le bona ba bona ke a tseba ba na le go ba jwetse ba re ga re bone leto empa go ko shebe ga a tswa jalo o leka go fa kelello empa a sa batle go fa ntho straight the way le yena o na le ditsamaiso le yena o na le melao mme a ke tshile jale ke qetile nnate padimi ke kopa gore ke gotlele mo nana ganyenyana ke tlo bua ka di-products jalo ka se ke gotlile ya pele ke tlo bua ka metsi a nang le maatla ka go fetisa e leng sediba sa bophelo sediba sa bophelo gagolo ke tlo bua ka sona gagolo tabeng e re bang e sale re gateletse godima yona ya batho ba kulang ba dipetlele le bona reka sediba sa bophelo ona mmamedi wa ka sediba sa bophelo ke metsi a maatla golo e ngwetswe sediba sa bophelo ke ya Dr. Mofokeng herbal medicine e ntse ngwetswe jwalo mme o a kgona metsi anonong gore o a batle pharmacing e gaufinyana le wena o kgona go a isetsa mokudi wa gago a tlo mo phahamisa ga fela mokudi wa gago wena mmamedi wa ka a ile sepetlele ka tsela e bang ga ya loka ga e gantle ke moya o mobe sediba sa bophelo se le kgona gore se mo phahamise mo nono le ga sa sa bua sa kene motšhini yoaneneng o sa heme sengwe se o te tima motšhini mamela sediba sa bophelo la o ka mo go fela ka sona fela ga nyana motshwa ka sona fela o tla phama o tla fola sediba sa bophelo wa senwa o nokwalo tse tharo seng mantsibua ga o le mokudi agolo le motsheare kwalo tse tharo fela fa mokudi wa o tla phela a le monono sepetlele a le ka tlong a le kae le bana ba sa mameleng le kgotso ya gago ka ga lelapalo moya o mobe sediba sa bophelo ga o se batle go se bona mme a o na le sediba sa bophelo ona mmamedi wa ka tseba o na le thagise ka gago lelapa la gago o kgona go o foke ka ona o kgona go o tlape ka ona o kgona gore o anwe a kgona gore a leleke moya e mebe e di tshila dinyama diqeto kao fela thagisa gagolo ka gare go lelapa la gago ebe re na le sesepa se bitswang gatla soupu. Gatla soupu o tshwana fela la o ka re o na le senyama ga o thole le mosebetsi ga utlwane le motho wa gago ga le utlwane ka lapeng ka tlong rekang gatla soupu e tlo tebela moya o mobe tlo tebela seqetho tlo tebela tsotlhe ka go lelapa lone go tshwana le ga o kene bate wena mamedi wa ka o ka tho o lo iswa metsing ka diphogogong o lo iswa matamong o lo tlapiswa jwang o tsebe ga o sebedisitse sona tseo ka o fela o diqetile re be le gatla petroleum jeny ke vaseline mosebetsi wa yona ke batho bana ba gatisitsweng ke gotla ke emane neng gape go baimane gape sebedisa sedibasa
1: vaseline
3: ena e leng gatla petroleum jeny wena moimana sa sampa ya gago itshase ka yona ngwana o ga tlo ga tlangwelwa o tlo tlaya a le gantle ga tlo o sukodisa ga tlo tlaya e seng ngwana a gantle bophelong ba gae o tla tla a le gantle e sebedisa yona mamedi wa ka e be o sebedisa yaneng e bitswang gatla body butter gatla body butter wena mamedi wa ka mahlonono dilaki tsago ke tsenono bakeng sa mosebetsi batho ba gambling batho ba eng mahlonono ga e ba ga o sa shebagala o thola motho tsatsin ena o sane wa o latlha o thola motho tsatsin ena sebedisa yona mamedi wa ka tsotlhe di tla ba gantle re na le kentlele e blue and white e blue manetlong e tshweu ka fela ga o ya fatshe ganye ya bophelo mosebetsi wena o fela kore ga e ba o rapelela mogodu wa gago o sepetlele ga a sa phama ga sa etsa letho ona mmamedi wa ka rapela dihoga tse 9 empa o rapela dihoga tse 9 o rapela goga le hora empa ga o tho o rapele hora kao fela o ka rapela fela 5 minutes o ya o 10 minutes o a phomola o itime kerese batho ba bangata ntate phadime ba tsholo ba ga kerese nane e ba etsetsa mehlolo gona jale empa molemong wa nako ga ke tlo bua gagolo ka yona ke a gola lela bogago le latelang ke tla bua ka dipolatse fela gantlentle ka tsona gobane batho ba bangata jalo ga ba fitlha ba ya tshoge maatla a diproducts tsenana a ba etsetsa mehlolo kentlele ena bate ba re ba e etsa mehlolo e ba makatsang le bone ke mo gona ke re ke karabo ya motho e mongwe le e mongwe ga o sa tata wena mmamedi wa ka rapela ka gora e le nngwe ka 80 fela mantsi bua le goseng ke pheto gora ke wena tla ipela gora ke tlo kopa go fana ka di-farmacy ntate phadime mme bang ba ka thola di-products tsa gone teng ke tlo kopa tala gona mona ga o finyana le rone e ya mane taxito chemist ke taxito e ya o finyana taxito farmacy ke ena mo one wena mmamedi wa ka o tla thola tsotlhe tsa Dr Mofokeng ge ya mane Vanderbijl Park ka ga taxi renke ke ena ka mono e teng kwa pubesi mothi shopo ka ga taxi renke ke ena mono o tla didola re ya mane ne Sharpville vuka ka basothong bake ka basothong e teng farmacy ka monong ke ena gona mone wena mmamedi wa ka Mandela Square ka Sebokeng ke ena mone Mandela Square pela boxa mona wena mmamedi wa ka hair cosmetics ke ena mo o tla dithola Ken Plaza di teng mona mmamedi wa ka tsotlhe tsa Dr Mofokeng ke ena monono pela taxi ga enke monana e teng farmacy ka ga plaza ke yona fela re ya maneneng Efferton Mall pela Standard Bank ke ena gona mono wena mmamedi wa ka tla thola tsotlhe tsa Dr Mofokeng re ya maneneng Orange Farm kwa pubesi motishopo 777 e shebane gantle le hankry la yone le tiruwetse o tla e bona wena mmamedi wa ka mononong ga o fitlha mononong wena mmamedi wa ka ge ya manene Mayton mo e shebane le post office ke kwa pubesi motishopo ona mmamedi wa ka ga o le monone e pela Standard Bank e shebane le post office ke ena mone ona mmamedi wa ka ge ya mane zone 7 mvuli pharmacy e shebane gantle le usave mo qitho ke ena mone ona mmamedi wa ka o tla thola tsotlhe tsa Dr Mofokeng ntate phadime molemong wa nako batho ba bangata ga ba ntlhoka ga ba kene mane go TikTok le dinomoro tsa Dr Mofokeng ba tla dithola le Facebook o re fela at Dr Mofokeng herbal medicine o tla thola tsotlhe mononong empa molemong wa nako dinomoro tsa mogala ke tsena mo ka ntholang teng tsena ke WhatsApp le call 078-299-2803 ke a dipeta 078-299-2803 ke WhatsApp ebile ke call kapa o ka ya mane ho 078-217-0116 078-217 0116 ke mo tla thola Dr. Mofokeng monono. Dr. Mofokeng ha sebetse la borago le sonta o sebetsa dijageteng o thagisetsa batho o tisa dikgwebo tsa batho ka dinako tsotlhe. Ke re ka mehla le matsatsi pele ke tswa monana ho botlhe be ba masale ba mametse Dr. Mofokeng tsatsi lena ba ya fola mme re re ba kulang
6: ha ba fola
3: ntate Phadimo.
1: Au ke lebile doctor. Re ke montse mona doctor. Ke hatele pele ka mana.
2: Doctor Mofokeng o na le sehlahiswa sa hae e leng sediba sa bophelo se fumaneha dikhemising tse teng ka kwano ka re kgotla tharo ya lekwa. Sediba sa bophelo o ka hlapa ka sona, wa foka ka sona, o ba wa senwa. Dihlahiswa tse ding ke tse kang kgahlaso, kgahla petroleum jelly, kgahla body butter le kgahla ya bophelo. Ikopanye le Doctor Mofokeng Sebokeng Zone 13 number 2998 Kunatla Street. Nomoro tsa hae tsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 078-299-2803 kapo 078-217-0116. Nomoro wa mofumana marangrang ya dikgokano tsa setšhaba TikTok ho @Dr. Mofokeng.

0: jwale ke a lepelela, jwale ke a lepelela, ke lata fela ka mona tshwanetse ke ba late mona bana. Jwale solo o be haholo ke tle le bona mona. Ao nna le taba ne ntse ke matha ka yona mona, ke matha ka yona jwale re ke e bana e ne o tlo atamela mona nako ha iyo nako re ke bone mona. Ao ke ya ka mona taba tsa ka mane ka makokong e nako ha iyo man, ka makokong ka mane sebaka sebaka seo makokong e nako ha iyo man, tshwanetse re potlake banna nako ha iyo. Ai be ke tla ba thola je banna ke ba ka makokong ka mane tlamehile ke ba fumane.
1: Hello.
0: Hello ma'am.
1: Dumela tsa padima.
0: Le kae?
1: Re teng le kae?
0: Ah, o tshaba se se o mametse ra o amaela ka le kwa FM ka mona.
1: Eh.
0: Eh, man taba re la tshwara taba ya Royal Funeral Services mo ne re ya o dimo le tlase man ntate a ka re hano patwa o sa gona la patwa ko re fedita.
1: Eh, ne ntse ba sokodisa. Ba ne ntse mo le ma mangolo hape di email.
0: Eh.
1: E ntse ba sokodisa. Anti ke khutlela maobane.
0: Eh.
1: Ha ke fitla maobane hape mishimo no no mo wa ya ba kena re thusang.
0: Eh.
1: A re ngole lengolo. Then yena o tla le tsamaisa.
0: Eh.
1: Ya lengola lengolo ke a bua mo re di ntho ba mpiri ke sna re di tshwere di re tsenana le tsenana. Eh 20,000 e ha re na yona. Eh. A le romela bonneteng a tshika jeno he ka re tla ga tshola khole e tswang ho ntate Edi.
0: Eh.
1: A fitla re lo batla ntate Tshabalala hona go ya le mong.
0: Eh.
1: Ha re fitla go ya le he mshimono ka go jetse a ntate Tshabalala ha yo mara dintho di lukile.
0: Au.
1: Eh. Ba dumela go batla re patela.
0: Ah. Ba re ba tla pata Saturday.
1: Eh, ba re ba tla pata ebile ba itse ba tla re founela kapa ba romelle email ya o kopa tshwarelo.
0: Yes!

Ya maobane ne kena le advocate tlatswa yo mona mme ka mane ka spray di ke gola o tlile ditaba dikeletso mona mme o ile a lefa le qwetha le bangelo rene lokela hore le transferent jwale ntate tlatswa e hlalosa ntle re le qwetha le lokelang hore le leng le leng a wa ikgethela le lokelang hore le transferent ena e tlamehang ke ya mofu o isile ho ausiwa hae leqwetha le tlamehileng le transfere ntlo eo ke leqwetha le sebetsang ka property e mong le mong ka ba Vanderbilt e ka ba Meyerton e ka ba Vereeniging e mong le mong ka Bosbokeng jwale mmene ke bua le ena maobane advocate Tlatswayo a le mona o sa lefile leqwetha gore a mo transfere ntlo ke 4 years jwale ha ke matha ke sheba leqwetha ke fumana gore leqwetha ga se leqwetha le transferang matlo jwale ke buile le lona leqwetha ka bomadimabe ya bang araba ka attitude jwale se re tlwaetse ntho ena mana attitude e bang e le gore le ena ga e tlo mosebeletsa ya bang araba ka attitude e sa tlo mosebeletsa jwale ntho re tlwaetsa ke ena ke o ngwalela LPC gore leqwetha le patetswe 4 years ago gore a transfere ntlo re tlo ngwalela LPC gore leqwetha le XYZ o fuwe tšhelete tšhelete e dutse yena 4 years gore a transfere ba tla re bolelela le gore leqwetha le ga se conveyor ga se motho ya transferang matlo jwale ga e be le motseba kapo le mo mameletse le mo jetse gore ke lebuile ka attitude ya hae re bone tla mosebeletsana le mo jetse gore attitude ya hae re a leboa ka yona re bone rena attitude gobane re tlo ngwala LPC ke mo o tletlebang gore motho yono a ke leqwetha o nkentse 1, 2, 3 jwale re batla fela go shebana attitude ya ngarabileng ka yona e tle tla mosebeletsana ntho re tlo etsa ke o ngola fela gore leqwetha le na le dutse ka tšhelete 4 years go transfera ntlo ke ka go re bitsang maqwetha go transfera ntlo ke kebe o hanka 4 years jwale ba mo tsebang ba mo jetse gore a ke sa tla ikopanya le ena ntho re tlo etsa le mme ke o ngwalela le PC gore le motse 4 tšhelete ya gore a transfere o e tshwere go yena so LPC re thuseng re kae re etse jwang.

0: Ya, ai jwale ke hlabela pele ke tswara taba tse di mona. Jwale, hona le mme mona mme wa hlekifetso mona o ile a bona le o la kopana le ntate Mtlweng ya mona ka mo romela mona ntate Mtlweng ya ke court manager. Jwale, ai a tshwere GBV e thata mona. Jwale ke ya ho ba di television mona. Ha ke tlo bua ke mang o tla ipulela yena ha se le moletse ke ya ho ba di jwale mme a re kgathetse o hlekifetswa. Ke ne ke misitse ho ntate Mtlweng ya ke court manager Franage mona ba qoqa le yena. Jwale ke ya ho ba di television. Ha jwale tseba ke utlwela ke o fa television o tla senyeha. Jwale ere ke molate ke wa tseba ba dula ba ikwaetse difahleho. Jwale ere ke ye ho yena mona ke bona rona ba tla thusa mme jiki GBV ngwaneso.
1: Hello.
0: Wa pele ngwana mme?
1: Ya no tu se bo jo ngwana mme.
0: All right, mana o sere le moyeng, man sere le moyeng. Jwale ke a tseba le batho ba ikwaela ni fahleho a re batle ne re bitsane le mabitso a lona, mosebetsi wa lona o risky.
1: Yeah, mana mme le no jena ng phone la jona. Ne ke so etsa skip a mafaele no jena bona ke tshaya ngwana tshe.
0: Ah no ke a le. Ke a tseba mosebetsi wa lona o risky. Ngwana mamela man, ke na le mme mona, mme o safara ka taba ya GBV o phetse ya botlhoko bakeng sa dilemo mme ne ke na le yena ka jone ke mmotsa ke re na batho ba di-camera ha ba tla mo ba tlo bua le wena bakeng sa gore ba o thuse o ka dumela re ntate ke kgathetse ke sotleile ke enough ha ba tle. Jwale GBV e teng ngwaneso, e teng lona ba moja lafo re ka eng ka mane ke buile le yena ke ile ka mokopanya le ntate wa khoto a qoqa le yena nako e telele mona. Jwale dintho tse dingwe tswa batho ha ba hlekefetsa batho go batlega ka nakong le lefatshe le tsebe gore motho o ne a o hlekefetsa batho.
1: Rona ka mone rona is mojela for rona re thusa batho lele ande ke sa phethe gape gore ga ona ntho e patalwang mona mo mojalafo ke transport ke eng ga gona next ntho e patalwang ke sa buela gape le batho ba ne ba ratang gore exdipar ba batla 1.5 kapo eng ga gona ntho e patalwang kapo timbi batla eng a eng. So mama rona o yabileng gore rona ge mo thuse gore a kgone go ba hantle and then rona ntho re etsa each and every show ya rona ka thole wa shebe na le conclusion a never re mo thuse fela ka ke mo thusegetse motho ro ke ba motho le o na le case number wa bona kapo na le warrant of arrest and then kgone go tseba rona o utlwile jwang gore a tswe or o utlwile jwang gore a fuwe bail or o utlwile jwang gore a se ka ba tshwara.
0: Ke na le
1: ya kona mosebetsi wa rona.
0: All right, melta motho ke na le mme mong mme ona o ile a isa polo ya hae a isa Sharpville mona makeneke e ne kala bona ntho e jwalo ke polo a se polo tsa gale makeneke ya ba wa e kapa o ntsha menyako o ntsha engine wa erekisa a ntsha tshepisano ke tla e reka ke kopa o lefa yone ke a lefa jwale ke a lefa o ka makeneke o kapile kolo ya mme
1: o e kapile
0: ya e kapa polo mme o e rekile ka 120,000 ya 120,000
1: ora le ntse tsena ora le ntse mo ya ba batho ba tsa business gore go trip ne trip tsa mo le bana le letter of demand le letter of attachment court order.
0: Okay,
1: so court order e mina hore ke tsa example ka if ever nna ke hlola ho for that 120,000 we as the sheriff we have the right order ntse ntse ka tsa ya ka tsa 120,000 because of why ka letter of demand ha re fe matla hore renke ntse letter of demand ya tsho ke demand 1 2 3 hiring ka that's why hanga to tlo re ha ke bile motho ba renka ntho motho ba ba fikela maponesa o sane ha ba nka ntho seno mola hore ha letter of demand e re wa demand ha e re onke. So ka sane batho ba kgutla ba re ha ga thusa gala kae kae ebile o re fela batho ba go nthusa gore ha ke tlhoka letter of attachment ke yona re fang maatla. So ha o tshwere letter ele ke yona letter ele ke yona kore e tla tsena gore ndi kgone ya house re bone gona motho le ntlwela e pitsa market ntlwela e beke nako auction gore motho o a gona tshwere seleng sa hae.
0: Ngwana mme motho ya mametseng ka nako nngwe motho o mametse o batla go ngola dinomoro tsa ba ka o letsetsa kae
1: 076 3851 851 and gape ke sa tsho bane go na le batho ba ratang go scama dine maybe o rekana mfounu tsa batho ifeba banka founa be ba utlwa e se nna ke bua ka ba ke bua ka bo ditšhelete ba tsebe go fela ga se nna motho ba nna gona ntho ngwe rona ke mahala.
0: Alright, a go re phetela dinomoro tsa gago
1: 076 3851 8851 8851. Yeah, and habek sa batla le batho ba na ba lorong ke motho lo re ntate ka bo abuti ona le ngwana mara ha na access bo le ngwana ngwa ha ka po mme ona le ngwana ba bo ntate ba ha na bona ngwana ona le show ereng ke madi ya ka so le mono no ga thusa go lolo ka yona go zo futhola go abuting ka o thola go ntate ya gone bona ngwana mme kena o sho ngwana bona ngwana so le ona mono ga kena le bona ga ta ka lo tlo ntate ga na ke support ngwana ka bo ngwana se se thula no gona mara ha ha ke motsebo na o ka
0: a bona me ke le bile a holo ke tla nne ke buisana le wena mona ke tla shebella mona ke bone tsedintse tse bang le re la dietsa di ha se di bapetse mona re a leboa kere
1: ya no ha re tla dilo mona mona jana bona ke le ntse leng yang ha ke bolono jana ke ke ka ra go lo ne ka tla tsoba bang ka mona ka sobotho ka skipa mafali le dintho di ba thusetse bana bana le modern 20 years storage e blokile ba dentho le ka ba go rona ke fitse fela ka 2 hours se ke dileng ka yona dintho di hantle ka mo
0: ke le bile a holo hlengwana mme
1: thank you mona
0: ai ya no ke tseo he di taba me ma ana e ka mona ka wa pholo ng letsetse o sane mo ya ke batla re soke mshimano na o thitsitse na go telele ntsa bona o kapile kula wa nka o go letsetse o sane mme ma e go me rama sedia ya go letsetse

0: Ya, a itse ke mathaka le belo le o di mo haholo, mathaka le belo le o di mo re kutlwe fela mona, ke le ka o matha mona, ke le ka o matha, ai ka kwa ka impi, impi tedi.
1: Mutloka ga le bo, ga le bo, ga le bo, ga le bo. O ba tswa se le tsa ni bona ga le bo, ga le bo. Wa ntate tshamolana le bohle. Ga le bo. Wa se ba wa se tsa mutloka. Yo, dumela le go ka o re ka Kriste morena. Amen.
0: Amen. Me ya go bo. Ya. Ao bana ka zone 11 ka mona re ke le ka o matha mona ke le ke o matha na kwa ka impi
2: kwa ka impi ke ntate Phadima ntate Phadima re ya leboga le mama medi ba le kwa FM la bo ha ba se bitse hantle le lapa modimo
0: ya ai ya le full tla bateng ka moka makokoma na beso a o me ngutsi mona ra o dimela skania yo le sifuthumetse skania a o sia debe jole a o motlokara leboa ke maphuka a bana ba tla patwa mana e tla patwa ntate na sa dutse na kwetele le mana le jole ke tlotla ka eng mo mona ke bitla man tswe kana ha di ke bitla mo ke tla ka yona jwana
3: tate Phadima ka hlo mpho le bo ikokobetso hle mona nkhono kuna o lemetse mangwele ana tatile a go lopala madixi botho holo wa go thweka sebokeng wa allocate matlo
0: ai mana
3: o go buile mangwe le mona tatile skepsele a re ntlo ha ya tswa jwale ha le ka ka ntho ka taxing hona le mo founela a go thwe di allocation di postponuwe ka nako nkgono o letter skepsela tatetse ntlo ya hae ka mono gore ha bitswe le bitso la hae a ba santse a le haufinyana jwale ntate Phadima tswetswe a ke le ha o ko announce-weng mona di-radiong batho ba nthong di-housing ba announce-eng di-radiong bo nkgono ba tsebe o itlhopha wa bata ona tjena ka nnete ba ona se di radiong le ma councilor le bona ba re thuse ba re jwetse gore na di allocation di neneng go bana jwale o tlo go tlole malwa hape hape re thole le information and what di fundo allocate wa sigatse o khone mohlomo a le metse jwalo o na tloetsa jwang go ba le ba ona allocate sa manete ha ga ukwa ha ona motho o tlileng ga go patlente te Phadima a go utlwelle o go botsetse gona di allocation di ba ne hle ntate wa ga kopa ka bo ikokobetso
0: okay ya no re tla itsa jwa le bana se tla buile tate ke hla ka tle mona le yena a tlo hlalosa mo tate ke hla go e bua tlo hlalosa bana taba ina ya di allocation ka tla mo kopa ntate ke hla re ke bona ke tla fitla ka mo ke batlang ya teng bana o na le ntho mona ebraidi ka re ntla ke ntse ke tla lehloka lona re ke bone ke tla tlola ke ka monana

0: Ya, no, re ke nyolle mme mona bana a itaba tsa ka dingata taba di feel bana. Ah, u tle ke mo nka ka ifima. Taba tsa ka dingata di feel mona. Yo. Ya re ke mo nyolle mona o salite. Hello mme. Re apela le ka hle mme. Hey, mme wa ka man ke jwetsa mmamedi mona hore ao jwale ke tlo tshwara ke bitla ha di taba ha di man. Man hona le mathata mo undertaking ya hao. Jwale hona le taba tse bang le hore di lisa ho di mo le tlase. Mhlomo ha o ka dumedisa ba mamedi ba tseba fela hore ao ke mang ke na le yena. Mme mathata ke a fi. Ya, ebile ne kere ke tlatabeng ene gore jwalo ka undertaker mofu ona o se o laelwa ke magotla gore o etse tjena o seke wa etsa tjena ga o na mo o ganang gore o ka molokolola lo sane fela se le magotla dinyeo a o tshwereng o sa dutse nako ka ya go sheba ya kgweding kapo e se fetile kgwedi tsa April jwale taba o ne tlhe o batla gore o e bue mo nako gore ga o gane ka o lokolola mofu Mempokisi a se re tshwere tjena ke laboraro ka jeno ka e ngwala fatshe ko o tshepisa gore tharollo e tla ba teng
1: lena ke rapela ntatwa ka go bona teng dimo ke kopa a etse tharollo go ba le ke tsatswa di ba mamedi
0: ai
1: ya u ka se ke se ne le le bizo ha go gore ke hana ka mosi ke hanela mosi ma ha jwa ha e ka mosi ba tswadi mm interesting
0: no re lebile ka gore o hlaise lhlakorla ha gore se o tshwereng fela ke magotla ha hona mo hanang gore o ka molokolla ma empa magotla dinyeo a re ho ba ona le dipampiri tse bangwe le gore ke tsona tse o tshwereng no ke lebile haholo a ke tshepe be ke tlang gobane jale re a re shebile di-16 tse ding e tla ba kgwedi jale a re tshepe re tharololo e tla ba teng le gore mofu a lo iphumolela ka kgotso mempongkese ke lebile haholo ke lebile
1: haholoke
0: a lebong ya banna seka kile ka tsho banna ka re hei ya ke tshwere ke bitla banna jwale mofusa tsona ka di-court order banna ye se ka re tharolo e ka ba teng mona ga re re mango phoso mango nepagetse aa ga ona mo o thweng yona o nepagetse yona o phoso aa ntho e buegang mona kore magotla ntse a re go etsa tsena se ka etsa tsena magotla a dinyeo empa ai se ke itshwere man ai se ke itshwere wa tseba ke a se ke itshwere tsena bannao ke tla fitlha mo ke yang mona ga ona motho a supang e mong ka monwana re nyeo phoso nyeo ke ena a hantle nyeo ke ena a na le tokelo aa ga re buintho eo jale se ke itshwere wa tseba

Ya, ho di family ka ofela tse bang le hore mhlomong di bona dina le tokelo ke sa ipeta hape rona jole ka media jole ka station har left to right una wa waka writing wrong ha una motho wrong ha una motho right fela re shebeletse ho robe le tharollo mofu le iphumulela ka gotso ba jala ntse e se sebetsa mona ke dipampiri gore una o batla hore a boloke le una o batla boloke jwale ha re ka e ganna hantle tharollo ba utla bona ne ke le tseditse monnane a intate a ile nga otlwa ke le matila kara lo ya ra kre mona ha re fitlhelele tharollo e fa motho na ho nga re no tshwantse re dule fatshe re tse settlement le mona fela go dula fatshe fela le ho buisana fela hore a ba nare mo lokoleng re mo phomotse ka tsela e tjena nyeunyeu wena munke o mo buluke fela ha hona ntho tse ngata tsa hore nye wena o phoso no sa tlame a

Ya, ke tshepa gore la boraro ke tla o fa gore go ntse o e tsala jwang ntse e tsamaya jwang empa ke a tshepa. Ke na le tshepa gore tharololo e tla ba teng o fitlhelele tharololo mofu a lo iphomolela ka gotse re ke e kwala. Ke na le tshepo ya gore jwale ka Undertaker mme Mponkisi funeral gore no ga ke gane mare jale mangolo a ke a tshwereng a reng e se ka ba lokololwa se ka ba etsa tjena ke yona fela ntho e ntshwereng. Mangolo a ke ntho a e buang mangolo a magotla a dinyewa a re e-e. Ha o lokolle mofu o wena jwale ha o laelwa ke lekgotla o tlo ya ka taelo ya lekgotla re lebile mme Mponkisi la boraro le tlang re shebe re bona na re tlabe re sena taba ya e hantle le tharollo na.

ne ke tshwantse be ke ile ka ya kopanong e nngwe ka jeno ka mane e ba re ke ka Everton Lifestyle ga ke ya kgona go fihla ka mono moo makhanselara ga ne a bokane banna ba ba kae banna ei banna ba otlana ka noga tshela ka moka ANC ai ba otlana ka noga tshela ai jwale ke nako yane ya gore ba itukisetsa dikgetho jwale banna e be nka le fumana mante a makhanselara na ba bitsitse baqolotsi ba ditaba gore banna tlong go tlo lo jwetsa ditaba jwale ba otlana ka noga e tshela makhanselara banna ye ba bangwe ba bitsa ba bangwe dikelem ba no lona la tlameo etsa tjena rona re batlo laola ka mona ka ANC e ko nzima banna yo ka jwale a ke a kgona go fitlha ka mono boraditaba na ba bitsitswe ka mono jwale makhanselara a nae ntse seboka mona sa boraditaba ba tlo qoqa mona gore ei a khona mogatlho wa rona banna re otlana ka noga e tshela ga ke a kgona go fitlha motlho mongwe ga nka fumana ba ikarabelelang ka manta ke tlanyolwa le bone e banna le seka lwana banna ye ai e banna ANC le seke la lwana banna ANC le seke la lwana tlwelelang dintwa banna re bua ka ANC bane ke yona ne e tshwere seboka sa boraditaba mona go na le dintwa dikgulagulano e banna dikgoo dikotsi e dikgoo dikotsi gore o tsamaya le kgoo ena mang o tsamaya man e be nka fumana mang be ke tlang ke letlogo le lwanelang ga kana ANC le lwanelang ga kana ke ntho e tsang le lwana ga kana why le lwana why le lwana

hanga batho la man ke batle ke re tlo tshwara politiki man hanga batho ba ne ba entse sebuka seo sa bo raditaba e ke re tlo le lwanela ama ke ngwa le lwana e ntwa di khoma ne kotsi man hanga batho la mona ba bitse bo raditaba jola ke a gona ho fitla ka mona e be le lwanela hantle bana e ntse le lwanela ngwe ba ne le lwana hakana di khotse na di tlisa e man ya tsi nga batho la na bo bekitsane re tlo utlona go ba ne le lwana man e ba lwana hei kho yena e lwana le yena kho yena e lwana le yena ha o ka etsa hala gona halo eo ya gore ke re ba thole man ba neng le lwana man ba re sedibeng ANC councillors to demand SIU probe citing governance crisis ANC ya ba lwana man e mara tutu la lona banna tutu ha e la lona re banna e banna tla e ba palamanta mona Desmond Tutu a lona re banna lona ntho e le etsang ke kotsi banna Desmond Tutu ya ba re ba batla SIU bana e bokele mo bomngate ke bona amang ma councilor jwale hanga le fumana bana ba isu ke tlo utlora hantle ntle letse ka lwanela ba ba ne ba bitse sebuka se bora ditaba e taba ke ke tla bona ke hlophisa jwang ke ba fumane mona rena ANC sidibeng ke mathata ke ke le go le re blele re mathata a lona keng sidibeng mo ANC ke ba tratane iso sidibeng ANC king sidibeng le lwanela eng ya ke batla ba a ke tla fumana mang a ka to bua ke utlwe bana hore ho etsa lang le lwanela hamba nna jwale manta ka facility re tla tshwara taba ya nkgono e ri leng ramisetsa wheelchair ke lekile ho founela o tsebeng nkgono o na le moradi le mora jwale mora e ka re ha rate nkgono a tsama fela e ka re na dumetse mara kae kae pele mane ha rate jwale ntho e lang natha pelo ke ke ibue jwalo tla utlwa ntho e lang natha pelo mora wa sebetsa mora o siang nkgono a le mong ebe o ya mosebetsing nkgono a le mong nkgono a tse o tsamaya tse o etsa nix fela jwale e nngwe ke nana tshwanetse ke bue mane moya gore ke ibue mane kgati ya nkgono e dula go mora yo ya moya gore ke ibue kgati ya nkgono e dula go mora yone jwale mara na nkgono ha sala le mong o fetulwa ke mang motsheare o thusiwa ke mang moradi o dula kwana bana ba kena sekolo a ka se kgone o tla ka baka la di-transport la ditšhelete half past eight manta a ko e mamele nthwena gorena re ka se fake di-social work na a kere la o kare ke mmewa ka yona mara mmewa o ka se mosotla kere no re le teng ka se mosotla la o kare no yo ke mmewa ka rona re faka di-social work social worka di na le maatla o etsa reporto o tla latela reporto ino jwale re tla enka mantabena jwale a bo tikitse ke a moletsetsa re mona nne re buile jwale nkgono sala a le mong fitlhela monno na ba tšhaisa jwale e kaka ha re sheba tjena e se le yona nthweni ya gore kartena ntse ke itshwere mona ao banna re bapalelang ka batho ba baholo jwale ka moram half past eight manta re shebile bona batho ba baholo le bana ba disability ba phelang le disability ke bona ba re ba shebileng re ba thuse hantle ka moram half past eight mona o tla ba teng le DJ mona re bue ka yona mana ha ya nthabisa tabang kgono kore ha sala a le mong o tlwa ka 8 o'clock ha e be o tšhaisa ka 5 metsi waneletswa ke mang ntho tseo then di-social worker di a tse ba tshwanetse di etseng taba eo ha ya nthabisa eo di-social worker tsona di re ke mme wa ka keng kgono wa ka tsona di a kena tsona di a kena ba recommende ba etseng ba o bolelele gore tlo sebetsa tje tlwelang go bapala ka batho ba baholo le se ka la sotla batho bana ba baholo a sebly fira le kopa jwale mante a re tla tswela pele ka yona motlhomo re tlabe se re buile le di-social worker gore thusetsang moo o ka sese la ebe ke mme wa gago o ka se mosia le mong ga tse bo tsamaya o batla o nwa metsi o batla go etsa jwang o thusiwa ke mang and ha kore ga bona ga ne e le go mmatletse motho a dulang le ena ya mokata ga o kgone o mokata jwale re belaela e ka ga e jwalo e re ke mpe ke ebue se ka motho e mong a ne a palame taxi sowethumane a re wa sola re sola e ka karete ke bona bothata ba gore e a seditse re a sola ya mme yona na ya zola gantlentle re wa sola jwale re a sola gore karete e ke yona problem karete ke problem because ha o dula le mme wa gago o sebetse a kere o ka mmatlela motho a mokate o mopatale ka tšhelete eo ya gae jwale o dula le ena karete ke ena and ga o mmatlele motho jwale re sola kare karete e tsa mabaka a sa thusing monga tšhelete re sola gore karete e etsa mabaka a sa thusing monga tšhelete karete e ya sassa e etseditswe gore e thuse
mo amohedi yeno a pension ebe yona ha no mo hiretse motho ka pala ha le ba hirela batho le ba patale ka chelete le CF fela ya hore aje le yena ya masincwabane e o le tla sia sia mara aja se ka bolao ke tlana ha o sna ditloholo sna mthaka salane ha o patala motho a katang ngone o tsebe hore e salang ha tlameha bolao ke tlana karete ha e ge ke mme wa ka tshwantse ke lo etsa moriri ke je ho yona karete ke hae government o fa yena gore a iphedise a ja se ka bolawa ke tlala jela re taeng ka ka first aid manta re latelele mona gore jale banna le se ke la basotla se ke la sotla batho ba baholo because ga le basotla re tla ke ena re kenye di-social worker ga le basotla ga o ne o sotla motho bo gore ke ntatemolo wa ka ke ntate wa ka ga re tlo thula never re o tlhaba ka di-social worker le tsone di tlo kgona gore di thuse motho o ne o mosotlang o ka se sotle motho a mogolo ra ena ke ntate wa ka yone le ke ena kae re ke ena ka gore re batla go save bophelo ba gae tlwelang o sotla bonkgono tlwelang o sotla bo ntatemolo la ntse le mme wa gago re tlhoke ena re wena jale wa bona ntho e etsang o abusa nkgono o abusa ntatemolo then social worker dingwe le report ba monke a ema a tshwanetseng o ya teng a lo tlhokomela tate nelano ke ena a sentse ke fufuletse gago jale ke fitlhile mo ke yang ke lebuile letsatsi la laboraro ke sebeditse gantle mana monate tswa laboraro letlhono le fetse johan ke lebile gagolo nna le wena re tla kopanang gosane ke la bone gosane ka koraposone ntate nelano tla tsamaya le wena ga monate ke lebile gagolo mamedi goba le wena tse dingwe ga go tla di bona beke tlang tsa melatswaneng gosane ao motho a jese mojesang re tshwara tse dingwe jwane melatswaneng ka manta tatenelan ke lebile kere.

Right, mamele ya na tshebeletso mantla tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz ku dumedisa hle hohle hohle mo mametseng le tense tsin le na la ka sheno le bitso la hae ke Chris Walker are fella someone to love me forever dumela hle barati ba thase le ba lekwa FM 91.0 MHz hohle hohle mo le mametseng le leteng le dumedisa jala ke thapelo ke maganelane ka ro tshebeletso ya batho ntumelle ke re ho ntate phadima tanke ha nngwe tanke ha bedi tanke ha raro tsatsing lena la kasheno re a leboha ntate phadima mosebetsi motle mosebetsi gabane ka nnete ntate ho tloha hore nyane botshelela ho fitlela kwano hore nyena ya borobong mamedi ana tshebeletso nna la ka lebitso ke thapelo ke maganelane ka ro tshebeletso ya batho le nane o ke late night sensations ba re fela ke LNS barati ba thasele ba lena lenaneo ke a le dumedisa ke hua madume hohle hohle mo le mametseng le le teng someone to love me forever mamedi ana tshebeletso ya empa he re ke lise ke se ke ka bua ka yona nako metsotso mashomo a bedi le metso tsheletseng hantle ka morago ra ya borobong ha re tsamaisane mmoho nna le wena re ye mane hore nyane ya bokae na ha ise hora ya leshome le metso medi moo re tla hle re arohane teng wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 nnaneo late night sensations re buisana kwano ka dintlha le diketsahalo tse tsalang ka hare ho marato tse tsalang ka hare ho bophelo boo re bophelang tseo re kopanang le tsona mamedi ana tshebeletso dintho tse tsalang ka hare ho dibaka tseo re dulang ho tsona ka kakaretso re buisana kwano ka bophelo mme ntumelle hle mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM jwalo ka ha nako e metjena nako metsotso mashomo a mabedi le metso tsheletseng hantle ka morago ra ya borobong ntumelle ke sentse ke bona kwano ba yagetse melaetsa a bona ei barati ba thase le ba le kwa FM 91.0 ba re ei re sa emela le gore a dumedise re sentse re agela melaetsa ke a leboha ka nnete hale beile tsebe ke leboha ka nnete ha le nkemetse go bonala gore e hlile ka nnete ho no sentso ho yengwe ka ditsetsekwane tsatsing lena la laboraro beke mamedi ntumelle metsotsong e mekae thapelo ka mora nako e seng kae ke tlo nka melaetsa ya hao mme o feta mono ebe ke tlo feta mamedi ana tshebeletso ho na le taba eo ke tlo tla ko tshwarela yona kwano empa hona le ntho e nkgathatsang ha utlwa ke bapala mmino tjena wena mamedi ana tshebeletso hona le ntho e nkgathatsang hona le molaetse ko o thotseng pejana ke kena kwano wena mamedi ana tshebeletso hona le molaetsa o ko o thotseng kwano mme ntumelle ko o bolelele gore molaetsa o reng ke molaetsa fela o ileng wa agelwa mme ha ke kgutla ke re ke kgutlela dinomorong tseno ha di tshware ho hang 0614 009 894 0785855931 ke tlotla ko ke buisana le wena dinomorong tseno empa molaetsa koreng fela mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz hlile o nkgathaditse haholo molaetsa ona mme ke bona ka nnete hore ko o bolelele ona ke thotse molaetsa kwano ho tswa ke a bona ho motho wa mme wa mpolelela thapelo ke bohloko haholo ngwana wa ka wa dilemo tse 17 years o mmeleng a re ngwana o ke neng ke ikotla sefuba ka yena ngwana eo ke neng ke ikotla sefuba ka yena 17 years ngwana wa dilemo tse 17 mme wa hae ore ke bohloko haholo ngwanna wa ka wa 17 years pregnant ke ona molaetsa re ko balle wena re ko balle wona mamedi ana tshebeletso molaetsa ona kore kgaitsedi ya ka ke a bona ona emetse hantle gore ha o tlo kena kwano thapelo ke batla gore
e re ha o kena go gomelle molaetsa o are yo are abuti thape ke ngola ka pelo e bohloko ke ngola ka pelo e bohloko ngwana ka wa 17 years o pregnant kore abuti I'm head ha ke tsebe hore ke amohele jwang pelo ya ka e bohloko ngwana ka ne ke gantsha hampe ka yena ibile a le bohlale sekolong tsarelo ibile a le bohlale sekolong na ha ke tsebe ho senyile kae shame hey aban romela pelo e robeileng a nromela sefahleho se ntshang dikeledi kgaitsedina yaka m 17 years ngwana wa dilemo tse leshome le metso e supileng o mmeleng nna ebe ka nnete ra utlwisisa ha se ke bua le bana ba banyane nna ebe ka nnete la utlwisisa hore bomme ba lona ba ikotla sefuba ha kakang ka lona nna ebe la utlwisisa nna ebe la utlwisisa hore batswadi ba lona ba ikotla sefuba ho le ho kae ke ipotsa boemo bo ka tlong eno ha kgaitsedi ena a nromella molaetsa ona o re ngwana ka wa dilemo tse leshome le metso e supileng o pregnant ke ipotsa boemo bo ka tlong eno hore na ke boemo bo jwang nakong ya hona jwale ke ipotsa hore na mme ona ha ntse a sheba ngwana ona molaetseng wa hae mamedi ana tshebeletso ha qetella o re nna ha ke tsebe ho senyehile ho kae shame hmm? 17 years moo motswadi ana shebile hore ngwana ona wa ka a re ebile le sekolong o na le bohlale haholo ya ke dintho tsa teng ke ona molaetsa o e hlileng ke ileng ka kopana le ona pele mmamedi ana tshebeletso ke dula le ho dula setulong sena ke kopane le molaetsa ono o hlileng o hlalosa ka moo ngwana ona wa dilemo tse leshome le metso e supileng a le mmeleng ka teng kgaitsedi ena ya ka hore ha ke tsebe thapelo ho senyehile kae a re ngwana bohlale sekolong empa ngwana kuona o ntlela le mpa jwale 17 years kgaitsedi ya ka moo mametseng o le teng dintho tse ding ha di batle go dinke ka pelo mane se ka dinka ka pelo buisana le maikutlo a gao buisana le maikutlo a gao wena kgaitsedi ya ka ke utlwisisa bohloko boo ngwana ona a o tliseditseng bone ke a utlwisisa ke utlwisisa leqeba leo a o tliseditseng lona ha wena o ne o tshepile hore ka letsatsi le leng ngwana ona e tla ba motho ka hara batho tla fetola lelapa fela ke moo hee.

0: Tarretsena
1: 061 484 5953 1 di topic tsa bohloko tsa bosula ka jeko
0: kelebo o sintombi wa tsaba ke leka gore ke tlwele tsena tse bohloko ke latetse monate maga tsena tse bohloko ke tsona tse latang go re di a lata nna ha ke re kere ke a leka tsona di a lata ha ka nnete ke batla bua maka o sintombi ka nnete.
2: Dumela, tatine lane bosi tapa menye letsatsi ga lebo mogao modimo go kopana gape ke na le ona ko mametse until mamathandiwe cliche zone 11 sebokeng modimo koo
0: tanki mamathika mana ka zone 11 ka sebokeng ke a leboa mamathika mana ka zone 11 ka mana ka sebokeng. Dumela tshepejang ditshepe tse ding ke mme pikisha ke lebohile mme pikisha ke a leboga hle a re le mmogo tsatsing lena la kasheno hle maima ke itebohetse ke lebohile o menagane dumela thapelo ha re leboga ho mohau ka nnete ha e le mona ntate modimo a ntse a re baballetse ho fitlela ka sena sebaka ke nono rafube ka mana ka zone 12 SBK hashtag mama ke arbona thapelo ke na le baba ke ka nnete go mametse a ke le ka mona ka zone 12 mama ke le baba ke ka mana ka zone 12 ke a leboa bana beso a kere a lona le tsebeng nka ba eng ka ntlolo a le tsebe ke le rata jwang ke a leboha hle a ka mona ka zone 12 ka sebokeng moruti thapelo dumela hle ke redi ngwane eso ke eme moemo chaplain Dokas ka mana ka bophelo atanke chaplain a re a leboga ai chaplain ke batlile ke le mmala maikutlo fela ntumelele ke mathe man ke lese e tsenetse le matsa maikutlo mamela he o nletsetsa ka mane ka ho 061 4009894 ke kopa dipheta 061 4009894 ke a tshepa ya utlwagala ke re koko dumela
3: sa bone ya ke thapele mo kilalele o Constance sonke tsiseng ya bona
0: sis Constance ezonke izizo sawubona sesikhoni ngiyabonga sis Constance ngiyabonga angihuputsa khoni kamane ka election park aus khoni kamane ka election park thank you sis Constance ngiyabonga. Good evening thapelo ke tloba le wena o fitla qetellong ke gok thandile zone 12 versus motor street SBK asibonge siyabonga gogo gok thandile kamona ka vessels motor street ke lebohile hle gok thandile o lebohile nna kere owoodi tabs ko mametse until the last hour ke nneheng Catherine motlong ka mona ka zone 13 ka mona ka babupi street mabashimane ka nnete ke mabashimane bababedi mabashimane bababedi neheng Catherine motlou a ka bana ka zone 13 ka babupi street ya ke ka mane ka bo seasonani ka mane ka bo post office ke le boile gaitsedi ya ka utlwa tankin neheng a ka mono ka zone 13 babupi street ke le boile except taps and taps umuzi a hostel 4 block H. I'm with you until the last hour. Nginawe ngwenya. Ai uyangibusisa. Ngiyakufrustana Tabs. Agitankoko. Muzi kamana ka hostel 4 ka block H. Muzi nami ngiyakufrustana. Nami mangithola umlayezo obuya kuwe uyangibusisa. Muzi kamana ka block H Hostel 4. Siyabonga Muzi. Umzi, not Muzi Thapi. Umzi. Kimzi kamane ka Hostel 4. Siyabonga Mzi. Abuti Thapelo dumela gaitsedi ya kahle ke ditsile wena ngwaneso Ausnox extension 15. Le rato kile akile buile Ausnox come on ka extension 15 o le buile na gaitsedi ya dumela Thapelo ngwana mme ke na le wena ke masentle ka bona ka zone 10 ka Sebokeng kgotso gaitsedi ya ka o se masentle a ka bona ka zone 10 ka Sebokeng ke a leboga Taps ke na le wena till late from Papa Horse ka bona ka di smart TC Papa Horse akamana ka di smart TC ke ipotsa o kae aus joy se ka mane ka di smart TC aus joy tate tournament ka bona ka PLK Pulukong khotso o hantle
4: good evening Thapelo
0: thank you very much
4: ke se ka Pulukong ke tournament ke tlo ba tate ke no nyane tele welcome back tate ndala bravo ai manta he mkhathala wa mfihlela
0: ya
4: ke ya utwa le a ibe lo ke me la ka hlaela ka tsatsi la manta boko dololo ya ba boko bi tsetse a ke utwa next
0: na ka zonthe
4: ai mara ke a le bo wa tsatsi le na la ba wa ha pe kopana ha pe ha pe ha pe ke tollman
0: ai tate tollman
4: Hey. Yeah, hey, tape. Ka batla bo metsa mme ke a ntwa mme o hule bohloko mme o robile. Pelo pelo ai o hule bohloko. Mara nna ko nya ho le tsena tape. Bana ba ho le le tsena. Ah eh. O ke ke wa hlo tsa ba etsa niks. Ba ke la rona re ba tswadi. Ha ke re motswadi o molomo.
0: Yeah.
4: Ha o ka go uza ma ho buisana le bana bana ba hona jwa le tsena bana ba hona jwa le tsena ba tla o hlapa ho ba tla o bella a se na go ntsana tsa bona tsena ke na go tsa bona tsena ene na go nyono jwa le ho halimela bana strate tapelo ba ba mo tsipisa thupa na go ntsa hona jwa le tsena ho so ho le thata ho halimela bana mara mme a bona pipi pipi ka se se lo ntse etsa etsi askisi bakela go nosa e lebella ntweni maikutlo a o ke a wa utlwa askisi mmabona fela lwena
0: ai ntate tolman ya o di beile ntate tolman bonneteng ba taba fela gona tjena go boima ma ntate tolman go boima go boima wa tseba ke ne ke le ka mona ka re ke thole ke tla e bua ka letsatsi le leng tla e bua maka he ke le bone a kere kgotsa moganelane tle ke na le wena go fitlhela ka 12 o'clock ko jele ka tsebe ke mamo ko wena ka mona ka lethabo hei ko wena kgotso ka mono ka lethabong ke a leboga mamo ko wena ka mona ka lethabong a ke leboile ko wena ka mono ka lethabong koko dumela le kwa kgotso
5: Madi mati tsapelo.
0: Khotso le kae hlenene noki?
5: O tsitse ka maha o ka utlwa wena
0: ntwa. Ah ke ipheletse meima.
5: Amen.
0: Mm.
5: ke di meli se ba ra ke ba tsakaseli ba LNS ba ba
0: e ya hle
5: re ke di meli se ba na be ba di tle ma ta la mo rena le mo phulutsi wa rona Jesu Kriste wa Nazareth
0: ha o menelo ke
5: re mo di mo ku
0: ai menelo ke tle buila ke ka mono ka zone 13 ka mono ka Seboke
5: ke roma nese helen pholeng phonyana ntil phuma thai
0: o ba jetse roma lo me ba rata ka legato tla ba bona ka di 32
5: o tla lo ka pitsa pele
0: thank you mana noki
5: thank you tswa cha
0: boa Kimeno no ki kama na ka zone 13 ka Sebokeng. Ontsho re kama na ka 0614009894. Ana kometso tswe le shomele metse emiraro. Re le ba jalo ho re nya le show.

mamedi ana tshebeletso taba eo nna le wena re tlotla re buisana ka yona kwano. Ke tlo buisana le ntate kwano, ho na le ntate eo ke tlotla ke buisana le yena wena mamedi ana tshebeletso tsatsing lena la kasheno. Mentumelle mamedi ana tshebeletso ke re ho wena nke ke be ka ba ka mo hlalosa ka lebitso nakong ya hona jwale, fela ke tlo buisana le ena. Ntumelle ha nako e eme tjena ke tle ke mo late re utlwe hore na o re tshwaretsitse feng tsatsing lena la kasheno. Ntumelle ke monyolle.

0: dumelle ke molate mmamedi ana tshebeletso ha re molate ha re nyolowe a re nyolowe
1: Rakesh
0: ntato wa ka kgotso
1: ke kgotso le kae
0: e ke phetse maipa o phetse
1: re a mmetswe
0: re a ga leboa ntato wa ka ke tlo kopa fela hore puisanong ya ka le wena nakong ya jwale ke kopa hore o seke wa bitsa lebitso la hao ke a pele meipa ke kopa hore o seke wa bitsa mabitso a batho ba bang lebaka la ka ke hore ke ne ke buisana kwano le bontate ba bang e re ke tla o bolella ditaba ha o qeta ho fana ka ditaba tsa hao a ko dumedise mmamedi ntate wa ka tsatsing lena la kasheno
1: kgotso mamamedi ba lekwa FM
0: ntate wa ka
1: ke thabela ho kena lekwa FM
0: re a leboha o ile wa buisana le nna ntate wa ka wa lla kwano o na le mathata ha re utlwe mathata hao ditaba tsa o di eme ka tsela le mogaufeng
1: alright ntate re tlwale ka o bua tjena bophelo bothata bophelo bo monate bophelo bo ya bodimo bo ye tlase ke tsamaile tsela ena ka sebetsa ntse ke na le mofumahadi o ne ke na le yena waya wa isa ntate thabelo wa isa ka thola mesebetsi ke tshwara mang ka bano ya re tshepiteng wa tshepala ka thola mosebetsi ka sebetsa company e kgolo ha ke sebetsa company e kgolo ka ne ka totoba jwale hanyane ke kopanya mang ka nako ene santa re kgola 250 ka dike mofumadi o ne ke dula le ene ke nna le ena ka morata tlase kwanakwako ka tla le ena monana ne ntse ba dula mona ka bo madimabe ga o tho thipa mme o tshwara thipa ka bane nako mo se galemele bana ga ba etsa dintlo ntlo ya cheswa ga ntlo e cheswa ka obane sa boimo se rata sename ka leka matsapa ka reke molate gobane lerato le teng moo ka tla le ena go fitlha monana se ke a ile ntlo e le ya cheswa bo bokalo ka emela ntato wae a tla kwatlo a tla lopata moena wa gae ka fumana ntlo eo ile ka emela ntato ma ka monka ka misa hatiae ka seputswa steng ga ne raya thola bana ba hantle wa pedi ke se ka bua gore ka ena ntabo ka ona boedi ona ga ke a etsa gore ke fitlhelele mo tlile ka fitlhelela teng a kena sepetlele a tlaile tshuma ga a tlaile tshuma ba mokgaola dinerve le di-vein a ba ke leka matsapa gore banke ga sebetsa company ke sebetsang ke kgolo ya nkutlwela ka kopa le ntate mong ka sosolo ka ma o la robala re thobela ntate wa re teboga ga re tsamaye re ye kwa sepetlele sa jobeke a ba tlo bitsa mabitso
0: dipetlele
1: ha re fitlha moo ga re thola sepetlele se gantle a nkomoya le maqwetha a 121 judges a tonis ya nyoloa taba yatla ke mathe sepetlele sena mo ngwana a lemetseng teng for almost 13 years ngwanona o lemetsana le 7 years ka mora le moteo ke kalo compensation ya bateng e bonagalang lokisang ntlo ke tsang ke tsama ke le mo ke sebetsa ke le mo a sa sebetse mme o ne a dutse a sa sebetse ke leka ka botsotlhe baka le batho ba ka mopo ne ba ba sa anamele mara ba thaba ba bona ntlo se e phagame go tlile ke tlile ke molatile go dula mo ke gona ja re bua ona je a dadi tšhelete o e tsabe o te mme a la tlhokafala a la tlhokafalela matsong ana a kane ka mopata ka renewa majwe a gabo a ntatemolo a leng kgono a sa sa tlege mabitla ao kae a jwang a wetse ka o bane kitso kereya re tshepisitengwa tshepa ka tlane ka ne ka mamelela go le jwalo ha ntse ke mamele tsholozo wa ntate wa ka bophelo bo ntse bo ya gantle gantle bo gantle ke tsamaisa ngwana dipetlele tse tsa Pretoria reya bekebe ke tholola ntho e gantle ya gore jale ke fitlhile ke qetile jale government e tla mofa ntho ya gae ka baka la ngwana o lemetse ga ke attende dipetlele jwantse ke attendna ngwana ba sa senyile ka tlasa lafi ka mona e se e le ntho fela sa tsebo tsane ka letsoleng kane ke traine ngwana go ngola ka letsoleleng ke lofa bo mosebetsing ke a high blood di a phama ditwikiri maaka bane mago a natsaya matswa ka lemate ga ba nthumela ba gae batla ke kwa bane sona le di-high blood nkakae ga ba fa medical anxiety mase medical such ga batla go qete ntho tsa gago ka o fela di luka dintho re thola composition e gantle ga ke qetile lokisa mona sha vile mo no senang go teng e gantle ya bonagala re tloa a 20 go banka percentage ya bona ba refa ya rona reka ntho 3 river estate le likwa re dutse mo ra dula ga ne phontse bo le gantle founu e tsare o tlhano gore motho o bua le wena ntse motho o bua le motho o mongwe ya gatlhano le wena ga banka bana kenya o na mola lwana ka ona mo ngwana sa galemeleng nako e sa le teng wa offrand ba offrand bam a ke tsobi o tsuba ntho tsena tsa bona tsene ke ga di ntho tse magaeng ao ke nne ke nako ya bana re tswela pele ka bophelo re tswela pele ka bophelo re fitlhelela mo jwale he go na le banka e teng e ne tshwere capital ya rona eo ke batla motswalle yaka e ne re kena sekolo le ena o na nka oqela o la thusa motho o mongwe a ba mmatisa case ya ka pelenyana mothako a ba wisile case a nkenya gona moo ke tloa tsotsong fore o nfia almost for 2 years ke dula ke le mongkwana ke lwantsha go renovata ntlo a re o sale go bisa sekolo sa gae sa one a mogolo ke kgaoana tse keyakeya tsa utlwa wa latela o sia ntlo e gantle o ntse a lekeišene maoto batla ntlo e gantle ke a toropong ke a gotla ke a toropong ke a gotla a ka thola motho ne thola motho ne ke monka ke nkegeng ka tekena le motho e tsele ke ya motho o maidute kene sekolo le ena o ne a ja gabo mme wa ka ga re tloa ko sekolong sa sa maxhosa e le mvuyo a ja moo gabo e le rosten e le gotlhe maaka mo madiwane modimo mogolo wa tsa maxhosa nkane gantla beele gantla fepana ga e tsaya ntho tsen tlapatsana botlhaswa a anstepa ntlhaba ka legono ka morago ntate a ntlhaba ka legono ka morago ela gane a tlala go tla ga ka bona ntlho e jwang a re mone mo lesebedisebedi efke loyare tlo mokopa a re thuse go tlosa tšhelete bankeng yane be bankeng ya rona re kgone as a family
0: all right
1: ga ke bua le yona je e se tšhintšhile e se le loyara ya divorce ke fa mohatsaka ke tlhaolo hasele e sale ke le hasela ranta qeta o lokisa dintho tse ke sebetsang ka tsona ke qeta o fiwa 15,000 ke nka 10,000 ke mofa yona ke re tswara 1, 2, 3 o fitile fela matsatsi a mararo it was on Friday Saturday Sunday Monday ke a re o tshwere poo fere nageri gantse o lo patala mothona tšhelete o bula fine for divorce
0: motswalle ona wa gago
1: yena ona e ne le wa ka ona
0: batho
1: And then turn and go in from 2022. What are you telling me to answer at the bahiru marbabo what about an asan to umuwa? Haba fika bono tani ube konyana. Bayete ratase bayete. Bayona ba fika ash. Ba utwa bayete chil chil chil. Anta nsi aya mosa zili. Habo anti aya mosa zili. Ha ona ntho go tsamaisa motho a utlise tšhelete o mofile yona maaka o bale modimo wa phela a mpounela ba motshwere poo motho a tshwara poo o nka founu a nke walate pese le mokotla tsamaya prostation se re nageng re bula case re bula case all to find that o itshwere poo yena self
0: bathong ke motho
1: anneo loyara e ya doratetsa ke mo baka go sengetse wa ke tlhoile kwa ke tlogobala mona shavile founu ga wa e utlwa ga e bua mmaare mona go na ntho e sa tsamaeng gantle ga ke shaka ntse o bua le mothakong go bula case ya divorce ga ke nata and re tsoka re fu re tlo tsha ke mpi ngo re ke nye tsa 2.5 million
0: that work
1: le ya la chase
0: ha la thola di thousand le thotse di million
1: ke bua ka di million ntate motho na e ke trust ya 15. Mama million e ke controller ke yena
0: yo
1: ene motho ke lo finyana ha u dulu go dulu ha u finyana ha u thola maphaka tsela ka pet stoka mo motho dulu di tsense kalo
0: he
1: the very same street mo le go dula teng.
0: All right.
1: Ola kala ka o jimka nye 10,000 vata waga stirin reiki. Ba mche ishtika chepi sukar gita bon. So aje mkina garantu waka. Yar arlisi vizi abona tretu anji ki chansi haya wakye. Kamu kamu. Ya ya. Nka kutuwa ye nasakyo ka tretu kapata. Kutuwa ye ka tuzye tele nek no pati. Aya baki abona mtata chinchili musu. Ani bi loka ichuwa kala kawo. Ulo ulisa mwana mwana hawa. O go bona tsone mwana fa wa 6 years e le mo fuma duwa. Eh? Ke di a sa di fili.
0: Wa 6 years.
1: Wa 6 years.
0: O mo kenya mahare mona.
1: O mo kenya mahare ke yona ntwe ne re tla bana ke mwana o tlo mo ruta eng. Mwana o ga go mai a mo fili a re nka o sa nyana na re nka mwana go. O bona mamela mmao.
0: Eish.
1: Ya ba di go se ke ne ntate. A ka tsenda nix.
0: Okay.
1: The last moment, we came to own a million and I live in a game at Salina Kelly Mutas. But I will like the Obula, Obula Mutas of Adomus as well. Umula as well. So, Yaba, Ginado, let's say, so you mutaka own. I give Yaba, what about a lawyer, ya trust your family, two hints.
0: E butle tate ke itse ska bitse mabitso.
1: Alright, ke skisa tate. Wa bo ke gawana he. Ha ntho dia ntate di a. O fitela ke thola di green ke sa thola next. Ke yanga o tsaka di a go tsaka ne ke ga tsestra di. A ka thola next. Ma ke mame tse tsela ntho ya 50. Di green ke thola ntho eno le nya ko ana ka tsona. Jalo sa kentsa kentse bana tabe o na mmina na o na mogola ke mataba ke ka bua o le ka yena ke bua kona mmina na ene ke ba ke matla bo kamuso ha re bua ke mphatswa ha ke ne sekolo o rutsifela thaka tsa ha ba ne ke ba tsatsa tsa mo bona ba graduate ba bana ba nyale ke ke tsa o feta kwa yena o rutsifela
0: ha ba mo kenye sekolo
1: ha mo kenye sekolo nation clinics
0: ana le chelete
1: ana le tiki
0: hai ntatwa Jwale, wena o hukai hona tje huetsa lang, ontso le ntlo mo Sharpeville kapa ontlong kae, o ntshitswe Vereeniging Three River, o se le hukai, huetsa lang ka bophelo ba hao.
1: Ke ituela sethobeng mo ke dutseng teng, ke lera ikopana tsa le nyanyao le nngwe ya mphutla ya nka nketsa motho. Gobane ha qetelela ka o bua ka lentswe la o re batla mpona ke le sekatana.
0: Ha qetelela.
1: Ha qetelela last. Ke a bua re ga gadi wa ka motsa why o etsa tjena. O tsa motho tse a o qadile fa tsa ga ke gathalle.
0: O mo yentseng ene kana kana.
1: Ha hona ntho fela ngwane wa mokola mshimane wa motsebela. Tsona ke ba se mekgwa ngwane. Ke le tshelete ha ke yo no makoko. Ha bone batho ka niks.
0: Right. Ntatwa ka. Ke tshwere pene le pampiri. Ke ngotse tse o di batlang. Empa ke kopa o bue moyeng hore ha ile hantle ntle wena o batla eng ke interview ba tla
1: ke batla simto ke di sele nsaka ke se fumane sele nsaka mataka ska swella bo le njwale ka bantsha
0: ke eng sele nsa ha
1: di ke di bina di tota 56 ampe share ya ka ampe tswa go sa ke ntle go ntshanya no mnye na moya ha bo man ke batla tsela composition ke a claim ke batla go bona sna ntle ne di thuta mo ke nna a ile ntle yo
0: okay
1: ke kana go tsone tse ntle ka lerato mahashe di je ka noise wa tsana wa go tshela go shi ya tsitse ha i go kutuma ke lo ma wena la ke batla go ntshwane go o tsike tshe bang gore ke botse le di kritere tse tlang ka WhatsApp ke batla ntho wa tsama ha so se di bophelo ba e ka ofela ha ke le go di
0: ha re bua ena ya degree divorce degree ya divorce e tlile ho wena e rongwela ka WhatsApp
1: ke yena ka WhatsApp
0: Hayata itliswa hore o e saene.
1: Next le khoto wa ga ba kae a ka a tende di tlhetsa se di fuwa ke tsotso tswa e se di.
0: Right. Khoto ya hao le yena. E butsi kae?
1: Rena ke.
0: Empa mangolo a tsa kae?
1: A mang ana ba ba bua ka stempe sa fana di. Ma ha ke check antle ke sa mona rena ke.
0: Right.
1: Tsalang tsa go mo sebetsang ka tsone tso tsa di Greek ka man ka morao. Di caravaning. Una go cross a rona ti tebu hamba yo contesta lento a hamba nga kakhe.
0: Right. Tatwak. A kone metsi hanyane inwa metsi hanyane meipa o sebile o bitsitse mabitso hangata haholo inwa metsi hanyane meipa o batla se ileng sa hao
1: ke batla se ileng sa ka se ntshwanetseng
0: o batla se o tshwanetseng
1: hantle ntate a ke ga a ke lele go hlalwa a ke lele go hlalwa ke o amohetse mar ke batla se re nna go ba ke se leke le motsetlelile
0: o sebeletsa le lapa
1: le lapa ka ke ha lapa ke tsaya mokoti
0: na le motse kae o agwane o nana kwa kae o agwane le me
1: o la nfia about 2 from 2023 anta se ba le mwana mwana ai ka December ke di batla mabela kae ka bo le phala phala kwa no lo jwa chelete na ke sa le ntse ke dutse ke le mong ke le ka renovate ntse ke le wa ke ntse bana ba e se ba tlo ntusa go sa go ba ke tlo ke tlo ke tlo ke tlo ke sa tlo ke a ina ona ntse ke hlola ma ke ba tlo se ke ke nna
0: jwale monna ona o rekile koloi
1: ke nta to ke ke tlo ona ke tsa
0: a rekela
1: ya le mala reka e mwa tento e grey ala ba kwala ka navana ka ka havana reka havana
0: aba
1: o buso a motho a ga tshebe sebeditse ha o tlame wena o go una mo una yena
0: tatwa ka ke le buhi ere
1: ke go kwa mpe mare ke amoetse
0: ha re utlwe ba mamedi ba reng ke tla gotlela ho wena ka mogana ka sa felisi mpelo
1: e ke batla tsala ka tswa feeling sa
0: feeling sa
1: ke tse ke sebeditse ha ke la ntusa fela ga a tenda mo tla di bona ke tla ke tlo feeling sa ke go le nna ke ke tshape tshuwa ke kile ka se e se ra tlanga a ka se bitsa
0: ya no ke le buile
1: ntata ke ka mpona bra tets
0: eh
1: ne ke se ha ka mpona ke no nna ntse ke hlakile ka ba ke amogetse
0: ai go tla hantle meipa
1: ke ka go khutlwa nna go ke ba mamedi ba re ntata
0: thank you ntata wa ka
1: thank you
0: ha ke le buile.

Ya, mamela ena tshebeletso ke tsona tseno, ke tsona tseno le amutlwa ntate kwano, le amutlwa ntate kwano. 0614009894 0785858531 0785858531. Nemutlwa hantle ntate o di beile mamedi ena tshebeletso. O di beile ntate ditaba tsa hae. Ha ke tsebe maikutlo hao ke afe pele mo mamedi ena tshebeletso ko ke hlile ke kena tabeng. Ke batla utlwa maikutlo hao pele. Wena mo mamedi ena tshebeletso 0785859531 0614009894. Maikutlo hao ke afe? Wena mamedi ena tshebeletso o reng ka seo ntate a hlileng a qeta ho se bua kwano? Ke kopa utlwa maikutlo hao kwano ho 0614009894. Ke mo o kan letsetsa mohala teng ka mona ka ho 0785859531. Ke mo o kan romella jwalo WhatsApp ya hao teng ha ke utlwe maikutlo hao kwano tsatsing lena la kasheno. Re utlwa hore na wena o reng ha o bua le ntate.

0: batle law society e ba tshwereng ho tshwana le ha o ya ho manager ya bona. Mamela, lebitso la hae le tla phumulwa.
1: Yes.
0: Ha ba ka ifuputsa ba ithola hantle taba, lebitso la hae le tlo phumulwa, ho nkuwe certificate sa hae e se ka hlola e ba lawyer. Ha hona ntho e tlohellwang feela lefatsheng. Ha hona motho a tshwanetseng a je mo a sa jalang teng. A tlameha ho etsahala ntho eo.
1: O ja jwang o sa jala?
0: Ka re leboha.
1: O ja jwang o sa jala?
2: Ke nana go thapelwa tsoba a Mr. Law Society. Nka bela kgantse ba mphenyokolotse ba bona go ba etsa eng ka ena. Hai, ka o thusagale tlhe ke ntho pitšhone gape ka zontho.
1: O sentombi re ya leboga, ra leboga o sentombi. Ntate Nalane. E bohloko taba ya ntate eo, ke bohloko hle, ha ke kgone ho itshwara jo. Le nna ke e mong ya jeweng jwalo fela ka yena lenyalong la rona. A ba dula le makhelwane, ha ke tsebe hore ke divorced kapa jwang. Ha thusahale hle ntate. Ngwaneso. Ba beya dikgapa lla ya rekelela dikgapa moo ke leng teng. Yane. Right, ke a leboha ngwana mme, o tla loka. A re ha ke tsebe hore ke divorced kapa jwang. Ha re utlwe ka mo. Hey. Bona molaetsa. Hai, ya re utlwe.
2: Ntate Thapelo. Ntho tsena se di rekiswa matsatsing a. Di ya rekiswa dipampiri. Ke batlile ke tswa ka 2023. Ntate o nana a tswile ka tlung ka 2018, 2019, 2020, 2023 ba tlile ke tswa ka tlong a tsamaile le yona nyatsio ka Everton mona ka mona ba lo rekisa ntlo ke sa tsebe empa ntate wa itshepele Modimo o sane ke sa tsebe rapela ke be ke dula seterateng moo kuona jwale ke morwalo wa ka nyatsi lo mo rekisisa ntlo le mo rekisisa ntlo ke ntse ke dula ka hare ke ntse ke dula le yena motho a neng a ba thusa a ntseba nna ke sa mo tsebe mpa lesedi le le latlhaga o fedile mse wa Netbank di a rekiswa dintho di a rekiswa dipampiri di eng go a rekiswa maphelo a rona a rekiswa ntse re phela. Thank you.
1: Ke a leboha.
2: Ke a leboha.
1: Ke a leboha.
2: Thank you.
1: Ke itebohetse.
2: Ntse le mpho ka Beverlys.
1: Ke lebohile kgaitsedi ya ka. Mme Pekisha. A re Thapelo case eo ha ya tsamaya hantle. Ho na le bokweta moo. So a ka e contest. Ha e contest.
3: Yo Abuti Thapelo taba ntatona e bohloko motswalle o wa hae o kene ka tlung a batla fela ho tseba a bona hore mejoki ena e ne se motswalle wa nnete e ne le nowa ya masumu. Abuti Thapelo divorce di a etsahala ka tsela e jwalo ntho tse ding di bohloko wa tseba dintho tse ding ha batho ba buang ka re ba bua ka wena nna Abuti Thapelo ke la divorce-uwa jwalo. Ka ska ya le divorce court a ke tsebe go ga ke tsebe le go monnona o divorce tse go kae mara e la ga ke fihla ho kopo ka ha ke fihla ho kopo ka tsatsi le le ke lo batla lengolo la lenyalo ke to ngodisa ntlo ba ga le motshona a o divorce tse WhatsApp di Thapelo ntho tse ding di o riba e bilane wa tswa ho tsona ke re le ka je ko lena ke sona ti di kgitsaka ha ke tsebe le go ke divorce tse go kae ha ke

0: Ntate Thapelo Moeti, Modimo le etelle pele, Modimo o fe matla, o thusa setjhaba sa heso sa Rantsho. Modimo o tlatse ka matla, Modimo o lo bula le ditsela tseo le tla di tsamaya. Dintho tsohle, Modimo o hlonolofatse le melomo ya lona hore mantswe a lona ha le bua a tla utlwahale, a bule ditsela, a bule mamati. Dintho di loke ka hohle hohle. Ra leboha ka Kreste. Amen.
1: Hesh, mamelwana tshebeletso ke lebohile ntate. A tsamaya hantle hle ntate le ha dipelo di le kgubedu. Ho tla loka hle ba bana. Ke mapekeng. Yo tsamaya hantle ntate Thapelo Nelane Modimo wa kgotso a be le wena. Ke anonymous a re hle. A re yo ha ke tsebe Thapelo nka reng ka wena. A ke lebohile anonymous. Ke ka mahau man anonymous. Alo ka ona ntwe salo. O tsamaya hantle re a leboha Modimo wa be le wena o fitlela hae. Ke a leboha hle, ke a leboha meima, ke me masithabela. Madume hle, ke mametse ke le ka mona ka Zamdela, Herigwala, France. Ke nna Mbongo Samuel Pito. A ka mane ka Herigwala. Ke lebohile Mbongo Samuel Pito. Ke a leboha. Ka ba ka opola mosebetsi mo le nna wa mehleng ka hona ka mono ka Zamdela Sasolo ntate Mbongo ya etsa lenaneo la bosibu tjena la meso tjena re ke tsamaya ke a tsamaya kgotsa
2: Thapelo o tsamaye hantle o tsamaye ke Manora
1: fomfana ke lebohile Manora Frenageng ke a leboha
3: ntate Thapelo
1: ntate Skete
3: Kgopo tsa rona di a re hlorisa.
1: Ai.
3: Last mona ke ile ka botsa ka re o hlorisetsang kgopo ya hao.
1: Ai.
3: Jwale rona bo ntate se re hloriswa ke dikgopo tsa rona.
1: Ai.
3: Ai wai hapa molato wai lesa o molato.
1: Ai shi maipa.
3: Thank you.
1: Ke lebohile man maipa.
4: Hey, tips and tips.
1: Mwana mme.
4: Mataka efe sevijeni. E di mwana obole ke mwana. Your topics are very inspiring and also helping some other people. But then it takes out the other side.
1: Lebohile abutifane ka mona ka zone 10 ke a leboha.
5: No, tips and tips, tips and tips. Ambe ba sendo tombe ba sendo tombe ba to fundi na to pepile ndoda.
1: Ubuya.
5: Kusile story go botswa le ga te.
1: SK tips and tips. Nyabong.
5: Oi.
1: Oi oi. Baba ya buti tabza, baba ya buti tabza. Ke lebohile ngwana mme ke nthabi ka mona ka Three Rivers ke lebohile are ba ba ya buti Thapelo hle ke lebohile tsamaya hantle tsamaya le Modimo Thapelo hle ke mpho ka mona ka Beverly Hills ke lebohile mphoza ka mona ka Beverly Hills Thapelo o re siya ka mmaga wena hle o tsamaya hantle Thabza ke kgopolo le Tumi ba bae ka mane ka boitu. Hesh, mamelwana tshebeletso, ke batla bua mantswana pele ke tswa ke letsena. Ke a tseba hle ba mamedi ba ena tshebeletso, ke a tseba gore ba bangata ke ntse ke re ho bona ke tla. Ke kopa le ntshwareleng hle batho. Ka mokgwa o di leng ngata ka teng ditaba tsena, dindutse mahetleng mona dindutse mahetleng ke a tseba re hona le bo ke tlamaileng ho ya teng hona le bao ba tlhileng ke tlamaileng hore ke late ditaba tsa bona ke tla le tsona kwano ha se hore mmamediana tshebeletso ha di bohlokwa empa seo ko bolelelang sona kofela ke mpa fela ke otlwa ko hore e mosebetsi mongata haholo mosebetsi mongata haholo hei hona le bomme ba bang ke kopa beke tlang le sekela feta ke kopa le sekela feta bomme le bontate ke kopa le sekela feta ke ne ke bua le ntate Phadima ke re ntate Phadima ke kopa hore o ntholle le montsane tsa kgalekgale ntate Sekitu ntse o hopola mose le montsane re santsane re qala lenaneo le lena la late night sensations ke a hopola ke ne ke na le bo officer ke ne ke tsamaya le bo officer Taisi ke tsamaya le bo general ka mona ka ferry ena geng ke tsamaya le batho ba baholo he ke ne ke le ke ne ke sa tsamaye fela e ke a hopola le ka mane ka Vanderbijl ka mane ka bo orange farm bo officer nhlabo dikakapatse go jale ke jetsa ntate Phadima ke re ntate Phadima ke re assembly ke re jale ka go tla batle gore ho tlotla arola ntwa o ba ke bona ntwa e tla fela he ke tsabe ke tlase ke wa fitwa mmamedi ana tshebeletso nna la ka lebitse ke thapelo ke moganelane ka go tshebeletso ya batho ntumelle ke re ho wena ha ke tswa mona hosane ke kamane ka mafata police station a ke a di chakela a tsona ke a di chakela ke a di chakela ha o kena mona ha o patale niks ke kamane ka mafatsane ka mona ka sase batho ba he batho ba me bana ba lahle ya mmamedi ana tshebeletso ho thola hetse fela ha o bua ha le ha o thiletho mushimane ona o ka boitumelo ha isa la lahle ya ka December le ka sheno le na ntse lahle ho thola hetse ha ona ntwe bua lang ha ona niks a ke shebile kwano hona le ngwana ona le yena o lahle batho ba baholo le bona ba lahle ho thola hala fela fitla kae kae mo o tlamehile ngo thusa teng o thola batho dikoloi dipakile koloi ba pake ha thape a robale a robetse ha thape a o fitla motsheare batho ba lo thuswa batho ba jetsa ka mogodi system di sa sebetse ntate Phadima ya re nna le wena ke tlatsa re tlatsa ena yona e tlamehile o re fele tlamehile o re fele ho ha tlamehile o re fele wena mamedi ana tshebeletswa re tla kgathala tla khathala ka nnete ke tla khathala nna le ausi e mong ke batlang mo tshakela ka mane ka mafatsane ho sa ke le mo tshakela fela ke sa tshoge ke mang ke thule fela ke fitle ke dule ke shebe ya le bana ba hleng ka nnete ba le biesa ba hlekifetsa bana ba banyane ba busy
3: o bone ke ntatenelane re tswa ke tswa ho le lekwa FM
1: hai dadi
3: ka nnete ba ipatile ba ba marina tse ke setse tangi
1: ke le buile tate skit tsama hantla botithapelo ke mmoki ka mana ka poloko bye mmoki ke a leboha ke le buile kgaitsedi ya ka mmoki ke kwala ka bona
5: tips and tips bana bana bana bana manje le ga dungara le na o sa fundza le lo anja le message lo se sa utsa tsa ke ka ke pore mela kuna se le dinga zo pregnant so lo be wala ba le le o papa ke wa kwa it ku tsa so sna go mama ya ngona ga tips and tips ang go ang kana nga wa ndo ya
1: a se bo siabong a re thapele ne ke robetse a re ne ke robetse a re ne ke robetse ya ya Yeah, sane ke kamane ka mafatsane, police station ke kamane ka mafatsane. Ho thukeng sasa hosa. Ha ke tloa ke kamane ka small farms. Dinku. Jarteng ya ntate Makumi mono ha ke tloa. Mamelo ana tshebeletso seo ke leng sona ke ka baka la mahau wa ntate Modimo. Nna la ka lebitso ke Thapelo, ke moranelane ka re tshebeletso ya Lekwa FM. Ke ngwana wa mofu Mme Chitiwe Nelane, ha mmoho le ntate Maniki Nelane. Dumelle ke re ha ke re ke a tsamaya ka sa heso ntithi. Thixo waxolo makandigcinele wena mphulaphuli, kufikela mna nawe sidibana ngelizayo. Ndinithanda nyani nyani. Mna nani masidibaneni uThixo makathandileyo. Bye bye, ke ile.